0: 99.9, your good vibes.
1: DJ Frankie. DJ Frankie.
2: 5 minutes past the hour of 8 in the morning, Philippine Standard Time. At today is Webisan. Ayan, Webisan sa bagong palengke ng Batangas City. And today is Thursday, September 10, 2026. Ilang araw na lang kaya bago magpasko? Mamaya, tingnan natin. Pero this morning, kasama natin si DJ Joey Boy sa ating Good Vibes Balitaktakan. Good Vibes Morning, DJ Joey Boy.
3: Yes, yes, yes, Webisan nga ho dito sa Batangas City. At magandang-magandang araw ano sa mga ka-vibes natin na nakatutukan sa bagong palengke na nakikipag-Webisan. Oo, medyo maulap ngayon din eh sa Batangas City, DJ Frankie. At dala-dalang payong at riding ready kung sakali mang buwagsak ang ulan. Kamusta dyan sa bahagi ng Lipa, Batangas, DJ Frankie?
2: Ayan, kanina DJ Joey Boy, pagkagising ko, ang ganda ng panahon, ang sikat ng araw. Tapos biglang umulan, nabasa yung sinampay. Nabasa yung mga sinampay namin. Tapos yung paglabas ko ng bahay, saka bumusing ulan. Wala, nabasa lang siya, binasa lang niya ako. But anyway, ngayon naman ay makulimlim ang panahon, maulap ang kalangitan. At hindi naman naulan sa ngayon. Pero ano bang weather update natin? Kasi nag-declare ng alternative learning, at ano ba yun, DJ Joey Boy? Yung alternative learning mode sa mga eskwelahan and work arrangement dahil sa habagat today. So, DJ Joey Boy, are we expecting rainfall today or ano ba ngayong Webes?
3: Oo, DJ Frankie, ayon nga sa pag-asa, ay asahan nga daw yung paminsan-minsang pag-ulan, lalo na dito sa lalawigan ng Batangas ngayong araw. Dahil pa rin hugyan. O, hanging habagat. Nung huling tignan natin ang update ng pag-asa, DJ Frankie, wala namang bagyo o any low pressure area na binabantayan ang pag-asa. Yun nga lamang ay talagang malakas ang hanging habagat na siyang nagdadala ng makakapal na ulap. At siya namang nagbibigay ng pag-ulan dito sa Calabar Zone region at paging dyan sa Metro Manila at ilang bahagi ng Visayas, DJ Frankie.
2: Yun na. At syempre other than that ay sana naman yung mga tinanim na puno sa Mindoro, sa Mimaropa ay bumunga kasabay nito mga habagat. Kasi nabalitaan natin kanina, DJ Joey Boy, mayroong Project 3 or Take Responsibility for the Enhancement of the Environment doon na ginanap sa Mimaropa. So DJ Joey Boy, meron 31,000 mahigit na puno ang naitanim. Pwede bang himayin natin to para sa ating mga ka-vibes? Anong nangyari sa event na ito? At paano naging 31,000 na puno? Kailan sila nagsimula magtanim?
3: Ito ay ongoing project, DJ Frankie, ng mga kapulisan dyan sa Mimaropa region. At noon ngang September 8 ay nagkaroon ng pinakahuling tree planting activity. Nangyari yan dyan sa Barangay Santa Isabel sa Pinamalayan Oriental, Mindoro. Nasa 300 nga ang naging kalahok dyan, DJ Frankie, at nasa 200 na mga punlanang nara at mga punong namumungang itanim nga dyan sa bahaging iyan ng Oriental, Mindoro. Ang 200 mga nagtanim dyan ay nagmula sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan ng Oriental Mindoro LGU at saka ng iba't ibang organisasyon kasama na ang Bureau of Fire Protection. Pero ang proyektong ito, DJ Frankie, ay pinangunahan nga ng Oriental Mindoro Police Provincial Office. At ang layunin nga nito ay syempre yung pangangalaga sa kalikasan at pagbuo ng mas ligtas at matatag na komunidad ayon yan sa ating kapulisan. Dahil nga sa 200 na mga punong na ipunla ay umabot na sa 31,500 na puno ang kanilang naitanim sumula ito, nung ito'y sinimulan noong July ngayong taon.
2: Yes, at na-mention din dito sa ating balitang ito, DJ Joey Boy. Siyempre, lagi na yan ang layunin nito, makatulong sa kalikasan at sa komunidad. Pero realistically, DJ Joey Boy, ilalatag natin dito, no? Na paano ba ito makakatulong sa matatag na komunidad? Kasi ang makikinabang dito, mga ka-vibes, yung future generations na siyempre hindi mo naman na maabutan yung pagkalaki-laking matayog na puno naman ito. para yan sa kinabukasan. For example, yung anak mo, yung mga future future police, future mayors, future basta mga mamamayan, yung mga anak mo, apo mo, para yan sa kanila, yung mga tree planting na ganyan, para bigyan natin sila ng magandang environment, and that will make our community strong. Bakit? Kasi mapoprolong yung life, yung good environment, hindi lang yan for the nature, for ourselves din yan. Imagine mo ang Nara, magkano kaya ang puno ng Nara, ang kahoy ng Nara. Diba, DJ Joey Boy? And other than making this a profit, ito din ay nakakatulong sa environment nga, which is, for example, sa ecosystem, may mga puno, may manadadapuan ng puno, ang ibon, tapos parang yung ecosystem on how the nature gives us food, life, yung mga ganyan. And DJ Joey Boy, may ma-add ka ba dun? Kasi itong Project 3 na to, enhancement of the environment, yes, but I think this is what gives life in the future. Tama ba yun?
3: Tamang-tama yan, DJ Frankie. At saka sana sa panahon ngayon, ay talagang nakikita na natin kung gaano talaga kahalaga ang pagtatanim ng puno, sa kaliwat ka ng pagbaha, sa quality ng hangin na ating nararanasan ngayon. Imagine kahit nga yung mga kaganapan sa ibang bansa ay na-experience natin ang resulta dito, yung recently nga, yung wildfire dyan sa Indonesia, na ang epekto ay nakarating dito sa atin sa Pilipinas. So hindi ibig sabihin na tayo ay nagpapabaya o tayo ay nangangalaga sa ating kalikasan, ay hindi na tayo po nangangalaga sa mundo. So sana at this stage ay talagang nakikita na natin kung gaano talaga kahalaga ang puno. At hindi na siya yung parang mema lang, or parang iba kasi parang nahihiya pa, or parang walang value yung mga tree planting activity. Kasi sabi nila nung una, for the for the project, for the pondo, for the fund, ayun din. So sana kahit pa paano ngayon .
2: Yan. At ito pa, fun fact lang, nasabi ko to nung nakaraang araw, pero sasabihin ko ulit dito ngayon, yung mga tree planting ng Bakawan, yung mangrove trees, meron kasing tatlong klase. I don't know if tatlong klase lang siya, but that's what I know of right now. Tatlong klase ng mangrove trees pag tinatanim, yung mga seedling. Meron siyang seedling na pang malalim na area ng shore, and then meron siyang seedling na pang gitna lang, yung merong tubig tapos merong lupa. And meron pong seedling ng mangrove tree na pang pang buhangin lang. So merong ganun palang variants, DJ Joey Boy. So lately, may mga nabasa kong articles from DENR, unti lang pala yung nakaka-survive na na tinatanim ng mga tree planting activities, na ang tinatanim ay mangrove. Kasi mali pala yung tinaniman na area, or maling seedling yung naitanim sa part na yon. Mga ka-vibes, if magpapalunsad tayo ng tree planting activities, please, let's study the soil, let's study the environment. Baka mamaya magtanim ka dyan ng bamboo, nasa tabi ng kalsada. Yung mga ganong ganon. Tapos, it's not healthy to plant, for example, fruit-bearing trees sa tabi ng poultryhan. Kasi contamination, if mag-bear ng fruit yung trees na yon. Parang simple logic like that, sana maaral natin. And nandiyan naman ang DENR or yung mga municipal or city agriculture office natin. Pwede tayong magtanong sa kanila, i-maximize natin yung mga ganyan. And for example, baka po may mga schools or mga NGOs na kikinig sa atin. Ayan, marami tayong kakilala dyan. Hello po, good vibes morning. We can collaborate with the city or municipal agriculturists sa inyong lugar or sa Kapitolyo. Pwede rin magtanong tayo doon para alam natin, inform tayo, aware tayo. Kasi in this way, hindi nasasayang yung efforts and resources natin. But anyways, itong Project 3, I admire this. Take responsibility for the enhancement of the environment. Again, DJ Joey Boy, ito yung magandang proyekto nowadays. Wala tayong magawa sa baha, pero this is the very little thing that we can do for the future of the kids, of mga apo natin, if non-existent pa, well, if this is still for them. And other than making the trees like a furniture, ito din ay magsisecure sa atin in terms of, kunwari, yung hangin. Minsan din sa mga lugar na naputol na yung mga puno, wala nang hangin. DJ Joey Boy. Kaya napapansin talaga natin. Ito napansin ko lang nung biking era ko nung summer. Ito, DJ Joey Boy, ay pag tumatambay ako sa ilalim ng puno, grabe, sobrang hangin. And ang presko ng hangin. Tapos pag nagbabike na ulit sa kalsada, sobrang init na. So, DJ Joey Boy, may moments ka bang ganun? How helpful a single tree can be sa ating buhay?
3: Oo, and ako, everyday moment natin yan, DJ Frankie, kasi alam mo naman yan. At I-share ko na rin yan sa iyo. I-share mo na rin sa ating mga kabayan mo. Kapag tayo po ay nagbabalitaan, ano, at kapag tayo nagbabalitaktakan, si DJ Joey po ay nagduduyan sa ilalim ng puno ng mangga. Ay, pagkatapos nga ng ating balitaan, at tayo ay pupunta na, for example, sa bayan, ano, or halimbawa ay pupunta sa tabi ng kalsada, ay iba po talaga ang alinsangan. Lalo na kapag mga ganitong papasok kasi tayo, DJ Frankie, muli sa panahon ng transition. So, magkakaroon na naman ng monsoon break dahil ngayon, mga ka-vibes, ano, ay habagat yung nagpapaulan sa atin. Pero alam naman natin na kapag bare months ay lumalamig dahil ho nagiging hanging amihan. So ibig sabihin, yung kung ang habagat ay nanggagaling sa bahaging kanluran, ang hangin, iikot na po ito at manggagaling na ito ngayon dyan sa bandang silangan. Pero bago mangyari yun, na ay papasok na naman tayo sa transition period kung saan walang kahangin-hangin. Ano, kung ika nga ay talagang standstill ang mga puno, walang kagalaw-galaw,
2: yes,
3: ay dyan natin talaga mararamdaman yung ano, yung kahalagahan ng malamig at ng mga puno. Dahil sa mga ganyang pagkakataon, masarap tumambay sa ilalim ng mga puno. Siguro maidagdag ko lang din, DJ Frankie, habang tayo ay nasa ano, topic pa ng pagtatanim. Kasi tayo ngayon ay walang, yung karamihan siguro sa ating mga ka-vibes ay walang kakayahang magtanim ng puno or hindi makadalo sa mga planting activity o walang space ano para magtanim ng puno. Pero makaramihan sa ating mga ka-vibes ay gumagamit ng mga e-wallet platforms. Ano, yung mga ka-vibes, siguro yung may program kasi doon, ano, yung tinatawag na GForest. Ayan, alam yan ang ating mga ka-vibes kung anong e-wallet platform ang ating sinasabi. Yung GForest na yan, naku, active na active po dyan si DJ Joey Boy. Sa katunayan, meron akong 23 na puno na naitanim sa platform na iyan.
2: Using the reward points or kahit piso man lang. Ano, DJ Joey Boy, that's really helpful.
3: Correct. Ayan. So kung kayo ho ay may mga e-wallet platform at makikita nyo dun yung GForest, naku, yan po ay isang way para tumulong sa pagtatanim ng puno sa pamamagitan nga ng e-wallet platform na yan at ng iba't ibang environmental organization dito sa ating bansa. So siguro kahit doon sa kaunting paggamit ng function na iyon ng e-wallet platform, ay tayo po ay makakapagtanim ng puno. DJ Frankie.
2: Yes, thank you DJ Joey Boy for letting us know yung mga platform na ganyan. Yes, mga ka-vibes, no, kahit yung reward points or even mga donation, yung mga ganyan, that's really helpful and may nararating naman. Kasi syempre nga naman, sometimes, kunwari, taga-city ka, tapos wala kang mataniman na puno or wala tayong ma-joinan na tree planting activity, meron pong mga ganitong organizations that can plant for us. O, diba? Everything is really accessible nowadays and very convenient for everyone. But anyway, this is a nice objective ng kapulisan and hindi lang kapulisan, ng buong pamahalaan ng Mindoro, ng Mimaropa, and not just for the police, ito din ay dinaluhan again ng Bureau of Fire Protection and ng local na pamahalaan at ibang-ibang organisasyon. Imagine, mga ka-vibes, 31,500 na puno. Ang dami nun. So, maaaring seedling pa siya ngayon, but in 10 years time, this will be helpful for the communities. And ayun nga, dito rin sa Mimaropa, DJ Joey Boy, ang dami nating nababalita ang nag-i-illegal, nag-troso, nag-mina, at kung ano-ano pa. Pero in this way, we can give back naman. And if magpuputol ng puno, taniman niya ng bago. Pero dun sa mga serious areas tulad ng hinanaing natin last time doon sa Maynila, ay yung pinutol ang puno, parang sayang yung ganun. Share lang natin, ano, yung sa Japan, sa European countries, when they build structures kinukurba talaga nila yung structure nila para mag-evade dun sa napakatandang mga puno. So ganun, sana ma-inspire tayo sa ano, environmental friendly structures na ganun. But anyway, tawid tayo dito sa ating food security. Mula sa Department of Agriculture, ang presyo daw po ng bigas ay mananatiling stable sa 48 hanggang 55 pesos kada kilo. O sa mga rice is life dyan, DJ Joey Boy, ano masasabi mo dito?
3: Oo, nako. Eh, una, kasi half-hearted si DJ Joey Boy dito sa balitang ito, mga ka-vibes. Ano, dahil maganda na... Oo, maganda kasi stable. Pero yung presyo kasi na 48 to 55 pesos kada kilo, mahalan. Ito ay medyo may kamahalan. Oo. Lalo na kung ikaw ay nandoon sa sektor na talagang, ano, kung wala kang kikitain ngayon, ay hindi ka makakakain ngayong araw o bukas.
2: Yes,
3: ano,
2: that's true.
3: Dahil ang 48 pesos at ang 55 pesos ay talagang napakamahal. Ano, pero maganda, yes. Dahil nga sa, alam naman natin na sa dami ng ulan at magbaha at mga ulan, disaster na naranasan natin dati nitong mga nakaraang linggo ano at mga nakaraang buwan, ay sinigurado naman tayo, siniguro tayo ng Department of Agriculture na hindi naapektuhan ang palayan sa Pilipinas. Hindi rin nila nasabi na sila ay mag-i-import ng bigas sa ibang bansa. Ang sinabi lang nila ay may sapat na stock at consistent ang monitoring ng Department of Agriculture para matiyak na walang manloloko, walang lalabag sa batas na pagtataas ng presyo ng walang sapat na dahilan. Ayan, so malaking tulong at least na napanatag tayo na yung ating mga farmers ay may kikitain, may aanihin at ang mga Pilipino ay may kakainin. Ano, yun nga lamang yung presyo, sana magawa ng paraan. Lalo na muli, ha, tayo ay pinangakuan ng 20 pesos kada kilo na bigas. Ay patapos na yata ang termino, ay parang hindi pa natitikman ang lahat, no?
2: Ayun. Ano kaya last ng ganun?
3: Pagka natatawa DJ Frankie.
2: At wala lang. At tagal na kasi, ano na yung 20 mo. Ano mararating ng 20 mo? But anyway, ito mga... mga ka-vibes ay gusto ko lang kasi nare-research ko as we were talking presyo sa Vietnam ng isang kilo na rice. So, ang presyo po doon ay roughly siguro pag wholesale ay nasa 18 to 21 pesos. And then, siguro pagdating na sa retail market, nasa ano na siya, 49 to 62. But anyway, magkaiba naman ang economy doon at dito. So, balik tayo dito sa Pilipinas. 48 hanggang 55 pesos kada kilo. So, sabi sa National Wages and Productivity Commission, ang kinikita ng isang trabahador na for example minimum wage yan nasa 366 to 600 pesos. I don't know if updated to this year. So imagine natin nasa 400 pesos ang kinikita ng isang pamilyadong tao na with the family of 4 members sa isang family. Bibili ka ng bigas, for example, i-max natin sa 55 pesos. Bibili ka pa ng ulam, magbabaon pa yung anak mo, tapos magbabaon ka rin. Sakto ba yun, DJ Joey Boy, diba? Realistically speaking, this wouldn't be enough. Yung 1 kilo, pagkakasyahin nyo ng isang linggo, para lang maging enough siya. Pero, kasya ba yun, DJ Joey Boy?
3: Hindi.
2: Ayan, diba?
3: Yun yung straightforward
2: more than
3: na sagot.
2: One kilo
3: hindi talaga.
2: Pa yung kain natin eh, diba? May only rice ka pa dyan. But anyway, ang 1 kilo ba, DJ Joey Boy? Kasi, sorry, wala akong idea. Ganong katagal ang itinatagal ng isang kilo?
3: Depende yan, DJ Frankie. Ano, sa, syempre, i-consider natin ang iba't ibang factor katulad ng laki ng pamilya. Ilan ba ang kakain ng isang kilong bigas? Ano, siguro kung pag-uusapan natin ay kung akin lamang, isang tao lamang, ay baka po dalawang kainan lamang ang isang kilo.
2: No,
3: kay DJ Toby Boy. Sa totoo lamang.
2: Ano, lalo na pagbulos sa bulos.
3: Oo. Kung ikaw ay padre de pamilya at meron kang dalawang anak at asawa, ano, dalawang anak lang, hindi dalawang asawa, mga kapatid. parang isang kainan lamang yun.
2: DJ Joey Joey Boy. Natawa kasi sinabi mo. Sorry. Ayan, mga ka-vibes, yeah, it's true. Huwag ka na magdalawang asawa kasi hindi na kasi yung bigas nyo. Teka, tatawa muna ako. Anyway,
3: DJ ginagawa lang nating light, DJ Frankie, ang usapin. Ito po talaga mga ka-vibes ay isang seryosong usapin. Pero yes, yun nga, on a positive note, ha? Siguro tingnan natin yung aspeto na tayo ay hindi mangangamba na tataas ang presyo kung tayo ay talagang tight budget at nagbabudget ng ating mga pang-araw-araw na pagkain. Mm-hmm. At least mayroon tayong peace of mind na yung ating budget para sa ating bigas ay hindi magbabago at hindi magmamahal. Yun nga lamang, ay hanggang kailan? Dahil alam naman natin na kapag pumapasok ang bear months at season, ay parang medyo may pagtaas na dahil tumataas ang demand. May law of demand and supply pa tayong tinatawag sa economy. Kaya sana maging consistent ito hanggang sa susunod na taon.
2: Yes, at yan nga, DJ Joy Boy. Babatiin ko muna ngayong oras na ito yung mga nagmamaneho. Hello po, good vibes morning. Drive safely, put your seatbelts on. At yung mga nakatambay sa ating online streaming platform, chat naman kayo sa live chat. Ayan, hello sa mga listeners natin dyan. Ang dami nila sa gb999.live. And of course, sa mga nakikinig sa kanilang mga bahay, sasakyan, at kung saan-saan pa. Good vibes morning po. And syempre, ito another angle dito sa ating sinasabing rice. Pwede tayo magsabi ng alternatives, DJ Joey Boy. Alam niyo yung kamote, tapos yung orange yung kulay sa loob na kamote. Sobrang healthy noon, mga ka-vibe. Sobrang healthy. Yung mga blue zoned areas, countries in the world, for example, sa Okinawa, Japan, or kaya sa Greece, kasi since

0: mga root crop talaga yung mga malaking ano. Oh, at saka gabi. Ayan, yan ang ilan sa mga alternative. Pwede rin yung mga oats, ano, kung yeah, may kakayahan na bumili ng oatmeal, yan, mga ganyan.
1: Oo, at ito na try ko one time, DJ Joey Boy. Yung tinola, dinamihan ang patatas. Sold ka na nun kahit walang, pero syempre, sinabawan. Bilang Pinoy, masarap yan na may kanin. Tapos may sausawan ka pa. Ayan, na-encourage tuloy magkanin mamaya. May sausawan ka pa, sile, ano ba yun? Patis, tapos kalamansi, ayun. Kalamansi pala. Tapos ano pa, nakatry din ako before ng adobo na kamote yung kapartner. Ang sarap, mga ka-vibes. Try nyo yun. Really, yung kamote talaga ay ini-store. Ito, best practice namin sa bahay. Nagsistore ng kamote for alternatives lang ng rice. And masarap din to merienda minsan. Yung kamote. Tapos ang gatas yung ano, yung kaniyang kapartner na sauce.
0: Kapartner, yes.
1: Anyway, ayan mga ka-vibes.
0: Dili kaya another alternative, DJ Frankie, ay ano, saging. Yan. Yeah, naalala ko, ang saging.
1: Tapos, ano, lagi mo ng ice cream. Hala, banana split na yan. At anyway, mga ka-vibes, again, 48 hanggang 55 pesos kada kilo ang magiging kasalukuyang presyo ng bigas alinsunod sa inventory nito ayon sa Department of Agriculture. And other than that, DJ Joy Boy, baka may gusto kang batiin this morning.
0: Oh, muli, mga maraming salamat sa ating mga ka-vibes sa patuloy na tumututok sa atin, ano, sa ating balitaktakan, at patuloy po ang aming paanyaya sa inyo, ha, na ano, na kami po ay inyong pakinggan sa araw-araw, at syempre paki-collaborate yan. Makipag-collab din kayo sa amin sa pamamagitan ng aming mga messaging channel. At syempre magandang umaga rin sa ating mga ka-vibes na nakikinig sa atin ngayon sa mga taga Batangas City. Yan, na ingat-ingat po, ha, sa inyong pagmamaneho. Walang pasok ngayon sa lalawigan ng Batangas.
1: Yes.
0: Kaya sana kayo, no, sana ina-enjoy ninyo ang magandang panahon. At syempre pa may semestral break yata, DJ Frankie, yung mga estudyante ngayon.
1: Ay,
0: kaya technically wala ding pasok ng aralan. Kaya ayun, enjoy, tutulong sa mga magulang. At syempre ay laging mag-iingat sa araw-araw, DJ Frankie.
1: Ayan, ngayon parang dati tayo, DJ Joey Boy, semestral break or sem break ang tawag. I think yung tawag na nila ngayon ay wellness break. Ayan, sana all is well sa inyo mga ka-vibes. Sa lahat na nag-take ng break na ito. Ayan, stay well, be well. At syempre, ito pa, binabati ka si Kuya Ruel na ating avid listener, nag-message sa ating hotline number. DJ Frankie, good morning. Hawot at tuyo. Ayun, baka iyon yung almusal niya. Hawot at tuyo. Good vibes morning, Kuya Ruel. God bless you at sa mga nakikinig sa atin this morning. Good vibes morning po. And other than that, mga ka-vibes for your healthcare needs. Ayan, sa Lipa City, no? Tapat ng Manila, Batangas, Bypass Road, Section 3. Ayan, Lipa Medics Medical Center. Madaling mapuntahan kahit galing ka sa mga expressway or galing ka sa bayan or galing ka sa ang probinsya man. Ay, Lipa Medics Medical Center, they have advanced equipments and discounts and promotion package for executive check-up packages. Ayan, meron yan kasama mga labs and the check-up, meron silang package doon. You may just call for inquiries and appointments, 756-1190, or you may visit their Facebook page sa Lipa Medics Medical Center. That's the name of their Facebook page. And also, meron silang EEG na promotion sa halagang less than 2.5. Ay, pwede ka na magpa-EEG to check on your brain waves kung gumagana pa ba yan. At anyway, ayan, Lipa Medics Medical Center for your healthcare needs. Once again, my name is DJ Frankie at nakasama natin si DJ Joey Boy sa ating Good Vibes Balitaktakan dito lang sa the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GB99.9, your Good Vibes. At ito na muna, next song natin, Give Love on Christmas Day by Michael Jackson. Wala lang, Merry Christmas mga ka-vibes!

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: mga kabites! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami!
5: Dahil ang GV99.9
6: ay nasa online na!
5: At syempre, mas pinasaya pa!
6: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming!
1: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
7: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!
9: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
10: Hep, hep, hep, hep, hep! Hindi kayo nagkakamali ng rinig dahil napakikinggan nyo pa rin ngayong alas 9 ng umaga ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako! At syempre naman, kung nagtataka kayo mga ka-vibes, ang pinakikinggan nyo ngayon dito sa GV98.9 ay si Kiko Barako at hindi si DJ Honey. Siniram ko lang po muna kay DJ Honey yung oras niya. Pasensya ka na DJ Honey kung ikaw man ay papunta na ngayon sa dito sa stasyon. Okay, pasensya ka na, hihiramin ko muna ang isa't kalahati. Isa't kalahati talaga. Mga ilang oras lang, no? Na ilang minuto lang ng oras ng programa mo para naman na mabigyan natin ng spotlight ang ating naggagandahan at naggagwapuan, mga batang-bata, mga fresh na bisita. Oy, sa lahat ng mga kababayan natin, nagtataka, sino itong bisita ni Kiko Barako? Gusto niyo na bang malaman? Well, alam nyo, ito, bibigyan ko kayo ng clue, mga ka-vibes, no? Bibigyan ko kayo ng clue sa aking bisita ngayong umaga. Dahil po, meron pong isang milestone na magaganap sa isang prestigious na school sa Lipa, Batangas. Oh, alam nyo na. Alam nyo na, meron na kayo idea. Kung wala pa, sige, bibigyan ko pa kayo ng konting idea. Nagsisimula sa letter C. At nagtatapos ang pangalawang pangalan nito sa letter Y. Oh, Alam nyo mga kababis, hindi namin matanggihan ito na itong eskwelahan na ito dahil napaka lapit ng eskwelahan na ito sa aming mga puso. Ito pong eskwelahan na ito ay very special po sa aming puso kasi ang kanilang puso po ay bughaw. Pusong bughaw sila. Ganon. Anyway, hindi ko na patatagalin pa. Kasama po natin ngayon mula po sa Canosa Academy Lipa. Ang walang iba, ang napaka-fresh. Ang fresh po talaga nila. Mas fresh pa kay Kiko Barako, promise. Pag nakita nyo, mas bata pa silang tingnan sa akin. Walang iba po si Mama Senena Binyas at si Sir Paul Rebasa. Magandang umaga po, Ma'am Senen and Sir Paul.
11: Good morning.
10: Ayan.
11: Good morning, Lipenios. Good morning,
10: Canosians. Yan. Magandang umaga, Lipenios and Canosians. Ma'am, bago tayo magtungo talaga sa interview, kasi kanina po alam nyo mga kabay, si Ma'am Tenin, talagang pinaghahandaan itong interview. Feeling ko nagpaano pa siya, hair and makeup. Pero para lang malight interview natin para ma-relax si Ma'am Senen. Ma'am, ba, pwede nyo bang bigyan kami ng at little information about you being part of Canosa? And then, ganun na rin kay Sir Paul. Unahin natin si Ma'am Senen.
11: Ako, as
10: yes.
11: Of Canosa,
10: yes, ma'am.
11: I have been in Canosa for 37 years. And this will be my last school year. So, August. Next year will be my retirement year. Salamat ako, inabot ko yung 60 years.
10: Mm-hmm.
11: 60 years of celebrating the glorious years of
10: wow.
11: Canosa Academy.

0: GV99.9.
1: Kapiling nga nito.
2: Patang na mahal naman ang bente na
1: lang. Sakit nito.
3: Ah! Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
4: Rexido Forte!
5: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
7: Vibes, oras sa buong Pilipinas, 9:48 ng umaga. At syempre, welcome pa rin po dito lamang sa the most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. At syempre po, 9:48 na. Ibig sabihin, mga ka-vibes, ito na po at suma sa inyo na programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan. At syempre, oo, hindi naman pwede no, na mawawala. Oo, mawawala ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng Raja. Ito po si DJ Honey. Yes, mga ka-vibes, si DJ Honey na po ang inyong nakakasama at napapakinggan mula po alas 9 ng umaga hanggang alauna po ng hapon ngayong araw. Aba, anong araw ngayon? Anong araw? Saglit nga, double check na. Aba, Webes na. Finally, Thursday na today, September 10, 2026. Uy, dalawang digit na po itong ating date ngayon, no? Talagang halos tayo po ay nalalapit na sa Kapaskuhan. Grabe ang OA. Pero mga ka-vibes, ngayong araw ng Webes, sa lahat po ng may mga pa-shoutout, may mga pagbati, o baka may naisu kayong patamaan, singilin on air, pwede yan. O basta mag-text lamang po kayo sa ating hotline number 0926-079-8708. At ang atin naman hong Facebook page, huwag niyo hong kalimutan, GV99.9 FM. Opo, nandiyan yung ating link din sa ating online live streaming. Okay, mga ka-vibes. So, di kaya naman ha, sa mga naisong makinig sa ating online streaming, oo, pwede nyo naman po agad-agad i-search ang GV999.live. Oo, maghapon, magdamagan, nagpi-play po yan. So, kung kayo po ay nais nyo hong magagandang tugtugin, opo, kayo po ay nais nyo hong makinig, magdamagan, pwedeng-pwede yan, mga ka-vibes. Basta, ang gawin nyo lang, magtungo sa ating online live streaming. May tao na yun. Pero mga ka-vibes, dahil nga po ngayon ay Webes. Oo, di ba? Ang lagi ko naman hong ipinapangako sa inyo kapag araw ho ng Webes, mamimigay po tayo. Kala mo talaga may budget. Mamimigay tayo ng mga throwback music. Ganon. Ipi-play po natin yung mga paborito ho ninyo na mga lumang mga awitin na nagpapaalala po sa inyo ng mga magagandang alaala noong nakaraan. Pero minsan, may mga kalungkutan din tayo na mga naaalala, lalo na no, kapag napapakinggan natin yung mga awiti na tumatak sa atin na talaga namang naging theme song ng ating buhay. Opo, minsan theme song nung isang naging sitwasyon sa ating buhay. Uy, meron akong ganyan nung ako'y hindi pinapansin ng crush ko. Alam niyo meron akong kanta para sa kanya. So kapag nakikinig ko yung kanta na yon, hanggang ngayon, siya pa rin ang naaalala ko. Paano yun? Nadami ko naging crush. Well, isa lang naman yun yung isang crush ko lang. Yung nabigyan ko ng awitin, oo. Kala mo may ano, matagal nagsama. Kala mo naman talaga. Well, mga ka-vibes, no, ngayong araw, balikan natin yung mga alaala, no? Yan ang ating pag-usapan mamaya, oo, sa aking pagbabalik. O di kaya naman sa ating mga magiging usapan hanggang alauna po ng hapon. Pero for now, mga ka-vibes, no? Isa muna nga upbeat music ang aking ibibigay ko sa inyo, opo, ngayong oras, 9:53 in the morning. Here's the real thing with You to Me Are Everything. Muli ito po si DJ Honey dito lamang sa GB99.9. Enjoy the music, mga ka-vibes. Your good vibes.

0: Ay, oo naman, pare nga friend. Yung kabataan ko, yan ang pangarap ko.
1: Pero, bulol ka.
2: Ayoko na.
3: Hala, joke pala yun.
4: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
5: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
0: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
3: Bongga!
6: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
3: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangitising.
0: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
6: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
7: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.

0: There you have it, mga ka-vibes. Something from Eraserheads with a smile. Mga ka-vibes, isang magandang morning po. Opo, isang magandang umaga pa rin. Ngayong araw ho ng Webes, ano, welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lamang po yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At syempre mga ka-vibes, no, inyo pa rin hong nakakasama ang pinaka sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Mga ka-vibes, kung kayo po ay may pa-shout out, may mga mensahe po, no, sa mga oras na ito, sa araw na ito, bukas na bukas po ang ating hotline number 0926-079-8708. Ulitin ko po, 0926-079-8708. At syempre naman po ang ating Facebook page. Huwag nyo naman pong kalimutan, GV99.9 FM. Opo, pwedeng kayo dyan mag-message. At huwag nyo hong kalimutan na i-like, i-follow at i-share. And of course, mga ka-vibes, ano ang ating online live streaming? GV999.live. Pwede nyo po yung i-search sa inyong mga browser. Maghapon, magdamagan, 24/7 ho tayo nagpi-play dyan ng inyong mga paboritong awitin. And of course, mga ka-vibes, no, meron dyan ano, comment section. Opo, iyan man ay nasa ibaba, nasa kaliwang bahagi or kanang bahagi. Pwedeng-pwede po kayo dyan ano, mag-iwan po ng inyong mga mensahe at pagbati. At sa ating mga ka-vibes din po ha, ngayong araw na ito, iintayin ni DJ Honey po ang inyong mga pagbati. Pero bago ang lahat, batiin muna natin ang isang isang magandang morning po si JV Flores. Good morning, JV. And of course, ano, si 2713. Sabi niya, hello po. Pa-request naman po ng Heaven Knows by Rick Price. Thank you po. Sige, ipi-play natin yan later ha. Pero again, thank you so much sa iyong pagpapadala ng iyong song request. At sa ating mga ka-vibes, ha, huwag kayong mahiya po na mag-request ng inyong mga awitin. Lalong-lalo na nga po ngayon ay tumu-throwback Thursday ho tayo. Kahit ano, kahit gaano pa kaluma yan. Ipi-play natin yan dito sa ating programa. Pero mga ka-vibes, alam nyo, ang isa sa mga kailangan ho nating pagtuon ng pansin, ang kailangan ho nating pag-usapan ho ngayon, ay ang patungkol ho sa mental health, mga ka-vibes. Ano? Alam ko, yung mga mas nakakatanda pong generation, sasabihin po nila na kainartihan lang ito, di ba? Magdasal ka kasi. Kumbaga, parang andali lang natin sabihin na yung mga ganitong bagay, ganito gawin mo, ganyan ang gawin mo. Nung panahon ko naman, wala namang mental health, wala namang stress, wala namang depression. Diba? May mga ganyan mga ka-vibes. Kaya ngayon, isang magandang oportunidad po ito dito sa ating programa para ho pag-usapan. Kasi mga ka-vibes, alam nyo po ba, ngayong September 10, 2026 ay World Suicide Prevention Day. O, di ba mga ka-vibes, no? Ito po ay hindi lamang patungkol sa mental health. Ito rin po mga ka-vibes ay patungkol kung doon sa mga tao po na patuloy na lumalaban, no? Kahit sa kabila ng kanilang mga problema, sa kabila ng kanilang pinagdadaanan, patuloy pa rin silang lumalaban mga ka-vibes. Ano? Pero again, mga ka-vibes, alam nyo, ngayong pong World Suicide Prevention Day, paalala lang ho ni DJ Honey, ha? Baby, you... Kung mabigat ang pinagdadaanan mo, hindi mo kailangang sarilinin lahat. No, makipag-usap sa taong pinagkakatiwalaan po natin, no? At humingi po tayo ng tulong kung kinakailangan. At tayo rin ha, wag ho tayong matakot mga musta, mga ka-vibes. Minsan ang isang kamusta ka ay isang malaking bagay na. Marami po ngayon, no, mga ka-vibes, no, yung mga tao hong may pinagdadaanan, yung mga tao hong lungkot na lungkot, no, kahit malayo sila, somehow nafe-feel natin eh, nakukutuban tayo eh. 'Di ba? Yung sa pamamagitan po ng kanilang mga nire-repost sa social media, ini-story, sinishare, minamay day. Sa pagkakataon na po na yun, no, parang nararamdaman natin na may pinagdadaanan sila. So, nakaka-vibes yung mga ganong simpleng bagay, no, lalong-lalo na if yung mga kaibigan natin, huwag ho natin palagpasin, huwag ho nating palagpasin na sila po ay atin hong kamustahin. Mga ka-vibes, magsha-share lang ako ng ilan hong mga hotline po. Ano? Mga hotline para po sa mga taong may pinagdadaanan, para po sa mga taong nais po na magkamayroon ng kausap kung sa kanilang bahay wala silang makausap. Yung mga friends nila, hindi nila malapitan. Mga ka-vibes, pwede po kayong tumawag. Opo. No? Meron pong 24/7 crisis hotline po. Ang nationwide, toll-free po yan. I-dial nyo lamang po ang 1553. Or sa mga Globe users naman po, no, 0917-899-8727. At sa Smart and TNT naman po, 0919-057-1553. At mga ka-vibes, ang Philippine Mental Health Association Batangas chapter po, opo, pwedeng-pwede ninyo rin silang tawagan po ng diretso, mga ka-vibes. Ayun na lang pala yun. Isang ano na pala yun. isang hotline na pala yun. Pero mga ka-vibes, again, kung kailangan mo ng kausap, no, kahit si DJ Honey, chat mo lang ako, oo. Pag-usap tayo, no, papakinggan ni DJ Honey lahat ng inyong mga hinanaing, lahat ng inyong problema, hindi ko kayo i-judge. At sa mga magulang po dyan, no, sa mga lolo't lola natin, tito or tita, or di kaya naman yung ibang mga tao na nakikinig po ngayon, no, if may someone po sa inyong pamilya or inyong kaibigan na nagtatry hong mag-open up sa inyo, no, alam nyo, kapag po ganyan may pinagdadaanan, hindi po ganun kahalaga, sa totoo lang, hindi ganun kahalaga yung sasabihin mo. Diba? Para dun sa tao na nangangailangan ng kausap, ang kailangan niya lang taong makikinig. So kung ikaw yung tipo ng tao, no, na hindi magaling mag-advise, hindi magaling magbigay ng simpatya dun sa kausap, sabihin mo lang na okay lang yan, ilabas mo lang yan, nandito lang ako, makikinig ako sa problema mo. Diba? Sa simpleng ganun, mga ka-vibes, no? Ang sarap na sa pakiramdam na mag-open up, imbis na sarilinin niya yung problema niya, no? Eh, yun na nga, makakapaglabas na siya ng sama ng loob at mababawasan lahat ng mga iniisip niya. At syempre yung mga bagay na tumatakbo sa isipan niya na gawin yung bagay na to, hindi niya na yun magagawa, diba? Ang sarap po sa pakiramdam na may ganon. Pero mga ka-vibes, no, sa ngayon, sa ating mga napag-usapan, ang tanong ni DJ Honey, kapag mabigat na yung nararamdaman mo, kapag sobrang sakit-sakit na, no, hindi mo na alam kung ano gagawin mo, sobrang ano na, kung ano-ano yung tumatakbo sa isipan mo, baby, kapag gusto mo ng kausap, sino ba yung una mong nilalapitan? Gusto kong malaman eh, meron ka bang nalalapitan? Dapat meron po yan, ha? Magpapatuloy natin mamaya ang ating kwentuhan, ng ating pag-uusap ho tungkol dito. 10:46 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Mga ka-vibes, alam ni Lord yung mga nararamdaman nyo, ha? Pero syempre, bukod kay Lord, kailangan ho natin ng someone ho na paglalabasan po ng sama ng loob. Mamaya ko muling magbabalik, mga ka-vibes, no? 10:46 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Muli ito po si DJ Honey dito lamang sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes.
1: GV99.9, Your Good Vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: GV 99.9.

0: GV99.9.
1: Bakit RidePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RidePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RidePed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV99.9, your good vibes.

0: Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Pare, pare, payag ka. Maging bumbero ka?
2: Oo naman, pare. Para makapagligtas ako ng mga tao.
1: Pero, pamatay apoy mo, water gun.
3: Oo, ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
5: DJ, pasang request naman po.
6: Hello po, pwede pong mag-request?
5: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
1: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
7: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
1: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
7: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
1: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
8: The best request.
1: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
7: Request ka na!
9: GV 99.9.

0: 11:37 ng umaga ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Inyo pong napakinggan ang Salamat by Yeng Constantino. Welcome pa rin po no, sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. O itong salamat ha, itong awitin ni Yeng na ito ay ano... Nais kong ialay. Ialay talaga. Ito yung gusto kong magpasalamat no, sa lahat ng mga tao po na akin hong napapagsabihan, napapagkwentuhan tuwing ako po ay may problema. No. Siyempre, number one dyan. Nagdadasal ako, oo. At sumusunod dyan ang aking mga magulang. Thank you so much no, sa aking mother at sa aking father and also sa aking sister, kasama ang aking auntie and my lola. Lagi silang ano, handang makinig sa lahat ho ng mga problema, lahat po ng mga gusto kong ikwento ng mga nangyari sa aking buhay. At laking laking pasasalamat ko po no, na sila po ay handang laging makinig. Ito man ay problema, ito man ay nakakatawa, ito man ay joke, diba? Napakahalaga po para sa akin na may mga tao po na handang makinig sa mga sasabihin ko, mga ka-vibes. Ano? At syempre kasama na rin ang aking mga pinsan, ang aking mga tito at tita. Thank you so much po sa inyo laging pakikinig. Mga ka-vibes, sana lahat ho ng mga nakikinig ngayon. At syempre pala sa inyong lahat, no, sa ating mga listeners na laging nakikinig sa mga kwento ni DJ Honey, sa mga rant ni DJ Honey. Pero hindi ako nagpapaalam. Hindi ako nagpapaalam, mga ka-vibes, no. Pinapakita ko lang po sa inyo yung pagiging grateful ko po sa mga tao po na nakapaligid sa akin, na handang makinig sa mga kwento po, kwento ko at mga problema ko. Sa ating buhay kasi, mga ka-vibes, no, mahirap po na tayo po ay nabubuhay, na wala ho tayong napapaglabasan ng sama ng loob, nakukwentuhan. Diba? May mga problema na po tayo na kinakaharap, pero sinasarili ho natin, no. Mga ka-vibes, kung ang inyong magulang, ang inyong mga kamag-anak, sila pa po yung mga tao na dinadown ka, sila pa po yung mga tao na dinajudge ka, diba? Kapag ganito pong mga usapan na sa problema, problema sa pera, problema sa pamilya, sa relasyon, pressure po sa trabaho o school, yung atin hong mga estudyante, no? Yung pakaramdam nyo po na mag-isa kayo, diba? Pag nabubuli po kayo. Mga ka-vibes, kung wala ho kayong nalalapitan, kung wala po kayong kamag-anak na pwede nyo hong kausapin sa oras ng pangangailangan po ninyo. Mga ka-vibes, si DJ Honey, open na open ang Facebook niyan. Oo, mag-message lang kayo kay DJ Honey. Mag-usap tayo. Papakinggan ni DJ Honey. Walang judgment yung mga ikukwento nyo, mga ka-vibes. At kung nahihiya naman kayo, nahiya kayo sa magulang nyo, nahiya kayo sa kaibigan nyo, mga ka-vibes, meron po tayong National Mental Health Crisis Hotline or NCMH. Mga ka-vibes, 1553, yan lamang ang inyong idadial sa inyong mga cellphones. 24/7 po yan na bukas. At mga ka-vibes, pwede rin po ha sa 0917-899-8727 or sa 0919-057-1553. Kasi mga ka-vibes, alam nyo, ayokong ipagdamot sa inyo yung bagay po na meron ako, yung bagay na may mga tao po na may nakikinig sa aking mga problema. Gusto ko sa inyo din, lalong-lalo na po yung may mga pinagdadaanan, yung ating mga estudyante na pressure na sa kanilang mga schoolworks, no, pressure na sa buhay, hindi na nila alam kung saan sila pupunta, kung kanino na sila lalapit, lalong-lalo na kapag syempre, no, yung mga inutang natin, yung mga loaning inyong loan application po, yung all, anong an tawag dito? Tawag, kaya ko ba today, DJ Honey? O, yung mga ka-vibes, diba, pinipressure tayo ng mga lending application, no? Nakakadagdag pressure po yan. So, mga ka-vibes, again, yung mga nakikinig ngayon dyan, huwag kayo mag-atubiling lumapit kay DJ Honey at sa mga hotay na isinad ko sa inyo. At syempre, number one po, ang inyong family. Ano, kaya lahat ng mga pamilya na nakikinig ngayon, ang ating mga magulang na nakikinig po ngayon, parang awa nyo na po, ano, maging bukas po tayo sa ganitong mga usapin. Ang mental health, ang depression, ang stress, ang anxiety, totoo po yung nangyayari at nararamdaman ho ng isang tao. Isama na rin natin yung bullying. Bullying na talamak noon pa man sa mga eskwelahan. Di lang sa eskwelahan, pati po sa workplace, sa mga office, sa mga kumpanya po. Diba? Ang hilig niyong mang-asar, yung mga jokes po ninyo, hindi nakakatulong. No? Ang lakas po niyan, mga ka-vibes, maka-apekto sa isang tao. Lalo na po na may pinagdadaanan. So, ngayong ano, mga ka-vibes, no, bakit ko lagi itong sinasabi sa inyo? Ito po ay para po sa paggunita po ng World Suicide Prevention Day. Opo, mahalaga po na atin ho itong pag-usapan. Diba? Kaya kung ikaw naman ay dumadaan po sa isang mahirap po na sitwasyon, okay lang humingi ng tulong. Diba? Hindi ka hinaan ang pagsasabi na nahihirapan ka, ng mga tao talagang handang makinig at tumulong. At mga ka-vibes, ha, tip ko sa inyo, sa lahat ng mga sobrang napupuno na ng emotions nila, iiyak nyo yan, isigaw nyo yan. Oo, i-acknowledge nyo lahat ng problema nyo, i-acknowledge nyo lahat ng mga lungkot na nararamdaman nyo, iiyak nyo, iluhod nyo. Diba? Isigaw nyo yung galit nyo. Kasi ang parang nabunutan ng ano, ng tinik. Oo, ganun yung feeling, mga ka-vibes, after natin yung gawin. Tapos syempre after nating iiyak lahat. Diba? Saka naman tayo mag-move forward. Pero hindi natin minamadali lahat ng mga bagay. Okay? Paalala lang ha, kung mabigat ang pinagdadaanan mo, hindi mo kailangan sarilinin lahat, ha? Makipag-usap ka sa taong pinagkakatiwalaan mo. If wala kang tao na pinagkakatiwalaan, meron po tayong ano, mental health crisis hotline. Pwede po kayo dyan tumawag. Opo, ng mga kailangan po ng mga suporta. Okay? Kailangan ng tulong, ng kausap. Kaya huwag nyo sanang baliwalain po yan. So mga ka-vibes ha, paalala ni DJ Honey, yung mga lungkot po natin, yung mga ganyang situation sa ating life po, no? Kapag alam nyo gustong-gusto nyo nang mawala sa mundo, lagi nyo pong tatandaan na hindi naman po nagla-last forever ang kalungkutan. Okay? Kapag talaga may mataas po yung ating emotions, feeling natin forever na to, no? Lalo-lalo na if lugmok na lugmok ka na, lungkot na lungkot ka na, wala ka mapagsabihan, wala ka mapagkwentuhan. Mga ka-vibes, yung feeling natin parang forever na to, hindi na to matatapos. Pero dyan ka po magkakamali. Dyan ka nagkakamali. No, walang forever, diba? Walang forever na emotions. Lahat nagbabago. Diba? Kung may constant man dito sa mundo, yun ang pagbabago. Kasi ang pagbabago talaga, hindi yan nawawala, mga ka-vibes. Sana po makatulong. Sana makatulong itong ating usapan natin, no? Lalong-lalo na dun sa mga tao na silent na may pinagdadaanan. Diba, yung mga patahimik po na mga may dinadala-dala, may sakit na nararamdaman, ganyan. Opo, lagi nyo pong tatandaan yun, mga ka-vibes. Meron tayong malalapitan. Tsaka ano ha, alam nyo po, may study rin po mga ka-vibes. Ito ay hindi gawa-gawa ni DJ Honey, pero napatunayan din ni DJ Honey. Though alam ko medyo sensitive din naman, dahil naman hindi naman lahat tayo po ay religious mga ka-vibes mo. Pero alam nyo po, ano, mayroon pong study na nagpapakita po na ang pakikinig po sa mga worship songs ay ano, nakakatulong po makabawas po ng stress, mga isipin natin at problema natin. So, mga ka-vibes, hindi ko sinasabi na yun lang yung sagot, yun lang yung gawin nyo para mawala lahat ng problema natin. Nakakabawas po ito. Mahalaga sa akin ang so mga ka-vibes, ngayon pong world. Ano nga yung nakalimutan na ni DJ Lagi kang narod. World Suicide Prevention Day po, no? Kamustahin natin ang ating mga kamag-anak. Okay. So ang ating kailangan tandaan ngayon, ngayong araw, ay kailangan, yan yung assignment nyo po ngayon. Yung mga anak nyo, ang inyong mga magulang, ang inyong kaibigan, kamustahin nyo ngayong araw. Okay. Yung pangangamusta na yan, start na yan ng ating pag-o-open ng conversation. Para po yung isang tao po ay mag-open up sa atin at mabawasan lahat ng kanyang mga daladala sa kanyang buhay. Maganda ang buhay! Magandang mabuhay! Masarap mabuhay! Lahat po tayo may pinagdadaanan. Lahat po tayo may daladala. So, wag mong iisipin na lahat na lang ng problema nasa sa'yo lang. Oo. Mahalaga po na, alam ano natin, dapat alam mo sa sarili mo, hindi lang ikaw ang may pinagdadaanan. Yung mga problema mo, normal yan. Lahat tayo may problema. Mahalaga, matuto tayong bumangon, matuto tayong labanan itong problema na ito. Ay, siya 11:50 in the morning. Ang oras po sa Pilipinas. Opo, ano bang inyong mga ginagawa ngayon? Kayo man ay nasa batrasko, nasa jeep, nasa bus, nasa inyong mga sasakyan o nasa bahay palengke. Isa magandang umaga po sa inyong lahat. Sana po kahit papaano nakatulong si DJ Honey. And of course, mga ka-vibes, no? Mamuli ako magbabalik later. Oo, magkwentuhan pa ulit tayo mamaya, mga ka-vibes. Bago ko tapusin itong ating usapan ngayon, ang tanong ni DJ Honey sa inyong lahat, kamusta po kayo? Sana po ay okay kayo sa mga oras na ito. Ay siya mga ka-vibes, mula ko magbabalik maya-maya lamang po dito sa ating programang Honey Beat at Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GB 99.9, Your Good Vibes.
1: GB 99.9, Your Good Vibes.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Kapili nga nito.
2: Ang mahal naman. Ang 20 na lang. Ah!
3: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
4: Rexidol Forte.
5: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: G99.9. Your good vibes.

0: GV 99.9.
1: Yar, good vibes.
2: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.
1: Magandang hapon na po sa inyong lahat. 16 minutes makalipas ang alas 12 ng hapon, 12:16 in the afternoon. Ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat. Yes! Honey Beat, tugtugan at kwentuhan. Siyempre dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes. At syempre, bago po ang lahat mga ka-vibes, ano, bigyang daan muna natin ang pagbati po. Oo, ang message ni Aiza del Rosario. Hi DJ Honey, pabati naman po ng happy birthday si Anjali Conti. Thank you po ng marami. Tama bang aking pagkakabigkas ng inyong pangalan? Well, happy birthday! Pati na rin po sa lahat ng mga nagsa-celebrate ng kanika nilang mga birthday ngayong araw. Happy birthday po sa inyong lahat. Nawa na kayo po ay maging masaya, maging healthy sa inyong mga buhay. Si Kuya Roel naman, DJ Honey, good morning! Mangumpisal sa simbahan. Oh, why not Kuya Roel, no? Kung yan ang makakatulong sa iyo at sa ibang tao na magkaroon ng kausap. Sa bagay, no, may kausap ka nga naman si Father. Oo. Tapos sasabihin niya ay magdasal. Oo nga naman, no, galing mo doon, Kuya Roel. Well, mga ka-vibes, sa lahat po ng may mga pagbati pa. Again, ang ating hotline number po ay 0926-079-8708. At ang ating naman pong Facebook page, GV99.9 FM. Pwedeng-pwede kayo dyan mag-message. Mag-iwan ho ng inyong mga pagbati. Pero for now, mga ka-vibes, magbalik-tugtugan muna tayo. 12 nang ipanginginig tayo. 12:18 na nga ba ng oras sa buong Pilipinas. May po ako magbabalik maya-maya lamang syempre dito po sa ating programang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan. Dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes.
0: GV99.9.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Pabili nga nito.
2: Mahal naman. Ang 20 na lang.
3: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
4: Rexidol Forte.
5: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: GV 99.9.

0: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.
1: Mga ka-vibes, 12:49 ho ng hapon. Ang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat. Tugtugan at kuwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes. Pero bago natin tapusin ang ating programa ngayong hapon po, ano, sina-shoutout ko muna lahat ho ng ating mga Batrasco drivers na naka-tune in po dito sa ating programa. At syempre lahat din po ng mga palengke vendors. O, binabati natin lahat ng may mga radyo sa kanilang palengke. Isang magandang hapon po sa inyong lahat, no? Yung mga taga Batangas City New Public Market po. Sa palengke ng Lipa, hello, magandang hapon po sa inyong lahat, no? Pati na rin yung mga customers ho ninyo na mga bumibili ngayon. Sana po kayo ay pumaldo. Maraming bumili sa inyo ngayong araw. Lahat ng inyong mga puhunan nawa ay mabawi po ninyo, no? At syempre mas sobra-sobra pa po ang dumating sa inyo. Binabati na din natin lahat ng mga nakikinig sa kanika nilang mga bahay. Yung walang patayan po ang radyo. Thank you so much. Maraming salamat po. Ano? At ang mga walang pasok ngayon, yung mga ano, mga sa school na. Sa school na, no? Oo, sana ay tapusin nyo lahat ng inyong mga tatapusin. Opo, pero wait lang, humahabol din na si Samino Elmerin. Ganang hapon po, cute DJ. Wah, grabe naman, may pa-cute ka dyan, Kuya Samino. Kuya ba ito o ate? Sorry ah. Si Samino Elmerin. Hello po, magandang hapon po. At thank you so much, no, sa iyong mensahe niyan. Bukas ulit tayo, ano, magkukwentuhan. Again, mga ka-vibes, maraming salamat po sa pagsama sa akin simula kaninang alas 9. Pero for now, hanggang dito po muna ang ating programang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan, mga ka-vibes. Laging tandaan, always do good, and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang po ang good vibes. Pero syempre, mga ka-vibes, no? Ngayong hapon, iiwanan ko muna kayo ng isang awitin for my bye-bye song, Years Together Forever by Rick Astley. Again, this is DJ Honey po. Bye-bye. Happy Thursday.

0: That song is brought to you by
1: ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Bossing, bossing!
3: Oh!
2: Pahig ka, uulan ng bigas.
3: Abay, oo! Para din ako bibili.
2: Pero, nakasako.
4: Ayaw ko na.
5: Hala? Joke pala yun?
6: DJ, pasang request naman po.
7: Hello po, pwede pong mag-request?
6: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
8: Song request ba ka mo?

0: Carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tumitrenta na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
1: This is DJ Frank.
5: This is DJ Chico Marako.
6: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
1: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
6: Mga vibes, 30 anos.
1: GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: what if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagkiti lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!

0: GV99.9, your good vibes.
1: Pabili nga nito.
2: Patalo, mahal naman. 20 na lang.
1: Ginawa nito.
3: Ah! Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
4: Rexido Forte!
5: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: Nakaradyo ka pa ba?
8: Pag kami.
9: Baka DJ Rico yan.
10: Baka DJ Rico yan.
11: Baka DJ Rico yan.

0: stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages, at campaign materials. Meron yan sa Pajaya's Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajaya's Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajaya's Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajaya's Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajaya's Infinity Ads and Print.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
2: Oy, Tol, magandang hapon sa'yo.
3: Tol, baika, bigyan kita ng ano, 1 million.
2: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, Tol.
3: Pero, 1 million suntok.
2: Eh, kung suntok, hindi kaya kita.
4: Ayaw ko na.
5: Hala, joke pala yun.
6: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
7: Samahan niyo na ako mga kabayo sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
6: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
7: Opa ka-OA. Mga kabayo, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
6: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GB 99.9.
5: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
8: This is Barkada Vibes!
9: Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
7: Barkada Vibes! This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
10: GB 99.9.

0: bola, karambola. Sa letraman G, sa letraman G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letraman V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Chico Marraco.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anyos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!
6: It's 2:50 p.m. That time check was brought to you by
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right medicines.
8: Bakit right med ang binibili mo?
9: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
10: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
11: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med. Kaya ako, kailangan hiyang.
12: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
6: GV99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Oh, carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
4: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
4: Mga vibes, 30
1: anos. GV99.9.
2: This is GV99.9.
3: GV99.9. Trentahin na!
5: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
6: Parang yung boy. Di ba gaya ang pera ay nabalik?
7: Abay, oo naman. Basta ikay gumagawa ng kabutihan.
6: Ay siya, ako'y payarin mo muna ng 500. Sa katapusan ko, ibabalik.
7: Oo, ayaw ko naan.
1: Hala, joke pala yun.
0: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
8: Samahan niyo na ako mga ka-vibes ninyo, pinamaboritong tambayan on air.
0: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
8: Opaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV99.9.
1: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
2: This is Barkada Vibes!
7: Barkada Vibes!
1: Barkada Vibes!
0: Barkada Vibes!
8: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
9: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: First Hour Luzon. We are GV 99.9. Your Good Vibes.
1: This is GV 99.9, Top of the Hour News.
2: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang ating Top of the Hour News. Lending rates ng Pag-ibig Fund mas pinataas para mas affordable na Pag-ibig Loan home ownership. Para sa detalye ng balita, patuloy na pinananatili ng Pag-ibig Fund na mas maging abot kaya ang pagkakaroon ng sariling bahay sa tulong ng Pag-ibig Fund para sa mga manggagawang Pilipino. Ito ay sa ilalim pa rin ng Expanded 4-H Program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Department of Human Settlements and Urban Development, Secretary Jose Ramon P. Aliling, ang mga hakbangin ng Pag-ibig Fund tulad ng pagbibigay ng subsidized 3% rate at mas mataas na housing loan limit ay nagbibigay sa mga manggagawang Pilipino ng praktikal at abot kayang paraan upang magkaroon ng sariling bahay. Ang mga kwalipikadong socialized housing borrower ay maaaring mag-avail ng 3% subsidized rate habang 4.5% naman sa mga miyembrong bibili ng mga bahay na mas mataas ang sa socialized housing ceiling. Samantala, binigyang halaga naman ni Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Marilyn Acosta ang mga nagsusumikap na miyembro ng Pag-ibig na ang bawat piso sa kanilang iniimpok ay pinapahalagahan at iniingatan ng may pinakamataas na antas ng pangangalaga. At inyong napakinggan ang mainit na balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa GV 99.9 para maging GV informed, GV aware at GV updated. Inyong nakasama DJ Rowan sa GV 99.9, Your Good Vibes.
1: GV 99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music, your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes.

0: Patay!
1: 30 na.
2: 30!
3: GB 99.9.
2: 30 na.
4: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
5: Paring tayo, paring tayo.
6: Ano ka naman?
5: Payag ka, ikaimi ka pang rihan mag-teleport.
6: Aba yun naman pare, parang kahit saan, ako'y makakapunta.
5: Pero, 50 years bago ka makarating.
6: Haa,
5: ayaw ko na.
0: Hala, joke pala yun.
2: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
7: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
2: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
7: Baka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
2: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GB 99.9.
0: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
8: This is Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
0: Barkada Vibes!
2: Barkada Vibes!
7: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
2: Oh, karambola, karambola! Sa letra ng G! Sa letra ng G, numero 3!
0: Ay, namumuno na ako!
2: Ang susunod na bola, mga vibes, sa letra ng V! 30! 30 anyos na! Uy, bingo!
0: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
5: Ay pagkakatindi.
2: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
9: This is DJ Frank.
10: This is DJ Robbie.
11: Ako ba si DJ Robbie?
2: 30 taon ng masayang kwentuhan.
9: Always reminding you that every gising is a blessing.
2: Pero nananatili ang inyong suporta.

0: GV99.9. Your good vibes.
1: Bakit RidePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
1: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RidePed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RidePed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: Lipa Medics Medical Center. We're here to serve you with the quality healthcare you deserve. Whether it's a routine checkup, specialized care at our cancer center, or advanced diagnostics like CT scans and MRIs, our doors are always open. Lipa Medics Medical Center, where our commitment to excellence, compassion, and patient-focused care ensures that you and your family are in the best hands. Call us today at 043-756-2342 or visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website at lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
9: Oh, karambola, karambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
10: Ay, namumuno na ako.
9: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng B, 30!
11: 30 anos na? Uy, bingo!
12: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
13: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
14: This is DJ Frank.
15: This is DJ Chico Marako.
16: Ako ba si DJ Robbie.
13: 30 taon ng masayang kwentuhan.
14: Always reminding you that every gising is a blessing.
13: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
12: 30 anyos na tayo.
16: Mga vibes, 30 anyos.
14: GV99.9.
12: This is GV99.9.
13: GV99.9. Rentahin na!

0: Magandang hapon, mga kababayan kong mga Pilipino. Mga kababayan ko pong inaabot po ng aming malakas na signal sapagkat kasama po natin ang 99.9 GVFM dyan po sa Batangas. Buong Calabarzon ho ay naabot natin dahil malakas po ang signal po nila. Ang 99.9. Maraming salamat nga pala kay Kiko Baraco. And sa Batangas ho, sa Pampanga, super lakas din ho natin. Ang lakas ho ng 792 kHz DWGV AM buong Central Luzon ho ay napapakinggan po tayo. At of course, nasa online din tayo. So maraming salamat po sa ating mga tagapagsubaybay. Errol, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. At of course, sa may-ari po ng radyo kay Manny Galang. Sir, maraming salamat. Bossing Manny Galang, tunay kang aking may pagmamalaki at tunay na inagalang. So ito po si Retired Brigadier General Jer Zamudio at tayo po mag-isama sa isang oras na palatuntunan hanggang alas 6 po ito. Pero wala akong kapuproblema sapagkat napapaligiran po ako ng mga masisipag kong mga co-host sa ating palatuntunan. Unahin ko lang po si Doktora Divine na kahit na mayroong iniinda po yan, pero nandiyan dyan pa rin. Hindi tayo pinapabayaan at handang maglingkod sa sambayan ng Pilipino. Doktora Divine!
1: Yes po, General. Magandang hapon po sa lahat ng ating masusugid na taga-subaybay dito po sa Up Up Pilipinas. Ako po yung naka-standby lang po dito po sa may area po ng Manila Hotel. Back to you, General.
0: Talagang iba na si Ma'am, ano? Naka-hotel na siya ngayon.
1: Mag-invite po kasi. Ano po kasi, isa po ako sa lifetime member ng Philippine Association for the Recognition of Science and Technology and Innovation at ngayon po ay ang aming 75th National Convention. Kaya po ako narito naman.
0: Oh, so mamaya bigyan mo kami ng mga nangyayari diyan sa kinilagyan mo, Mama, at kinakailangan natin yung mga report na yan. Oo. Yes. So tama yun, Mama, yung ginagawa ninyo, nilalapit na yung mouthpiece. Kita mo ang ganda ng audio nyo ngayon, Ma'am.
1: Yes.
0: The best. Oh. Si thank Florence Salmasan, kumusta ka dyan, Florence?
2: Hello po, Jen. Magandang hapon, Ma'am Divine, Cap Jarvis, at sa nakikinig sa ating mga programa at mga kasamahan natin sa National Aviation Academy of the Philippines. Ito naman po, Jen, ayan po, naka-work from home po tayo ngayon dahil nga sa memo mula sa Malacanang, dahil nga sa nararanasan nating habagat, General.
0: Okay, yanda mo na yung mga balita at yung aking superman dito nakasama si, si Jarvis. Talagang pipitik-pitik ito, ang bilis magagalaw-galaw nito. So Jarvis, may mga nakahanda ka bang balita dyan?
3: Yes sir, may mga nakahandang balita na ako sir. At ay lalatala na ba natin sir mga balitang ito sa
0: Jarvis? Yeah, i-go mo na yan. Oo.
3: Alright mga kapatid, magtungo muna tayo sa ating mga balita lokal sa civil and commercial aviation natin naman ngayong hapon. Ngayong araw na ito pala. Isang malaking milestone sa kaligtasan at modernisasyon ng pamunahing bambansang paliparan ng Maynila ang formal na naitala ngayong araw. Ang pribadong tagapamahala at operator ng ating gateway, ang NNIC, ay opisyal ng nakipag-alyansa sa United States Trade and Development Agency or USTDA sa pamamagitan ng isang kasunduan upang formal na i-overhaul at i-modernize ang buong security screening infrastructure ng paliparan. Sa ilalim ng konsunduin ito, mga kapatid, ngayong Webes, magkakaloob ang USTDA ng technical assistance upang suriin at palitan ng mga lumang screening equipment ng pinakabagong advanced inspection technologies. Layunin itong maiangkop ang pamantayan ng ating pangunahing gateway sa International Aviation Security Standards ng ICAO or International Civil Aviation Organization. Pati na rin sa mahigpit na lituntunin ng U.S. Transportation Security Administration. Ang proyektong ito ay bahagi ng mas malawak na rehabilitasyon upang ihanda ang ating pambansang paliparan na makapagserbisyo ng hanggang 62 million passengers taon-taon bago sumapit ang 2028. Samantala naman mga kapatid, sa larangan naman ng commercial flight operations, formal ang inilabas ngayong Linggo ang bagong flight schedule ng ating pambansang carrier. Nakatakdang i-deploy ang ating flagship airline, ang kanilang pinakabagong ultra-modern wide-body jet, ang Airbus A350-1000 sa rutang Manila to Los Angeles. Pagsisimula ang limitadong deployment na ito sa darating na September 12 hanggang September 24 kung saan ang Airbus A350 ay lilipad sa mga even number days upang pansamantalang palitan ang Airbus 777-300ER. Ang hakbang na ito ay magbibigay ng mas mataas na antas ng ginhawa sa ating mga kababayan naglalakbay sa West Coast ng Estados Unidos habang pinaghahandaan ang tuloy-tuloy na pagdating ng mga karagdagang bagong wide-body aircraft ng ating pambansang carrier sa mga darating na buwan. At mga kapatid, yan po muna ang aking mga paunang balita sa sektor ng aviation. Ako po yung magbabalik sa aking mga karagdagang balita. Back to you po muna, General.
0: Salamat, Jarvis. Balik tayo mamaya sa iyo pang mga balita tungkol po sa transportasyon. At ngayon ho ay alamin po natin ang mga balita na mayroong kinalaman po sa science and technology, including ho sa climate change at yung panahon natin ngayon. Doktora Divine, go!
1: Yes po, General. Cavite kasama sa mga lugar na makakaranas ng ulan. Patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat ngayong September at Jess. Ayon sa PAGASA, makakaranas ng occasional rains ang Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal, Bataan, Bulacan at iba pang bahagi ng Luzon. Para naman sa Southern Luzon, inaasahan ang cloudy skies na may scattered rains at thunderstorms. Posible ring magkaroon ng flash floods at landslides kapag naging moderate hanggang heavy ang pag-ulan. May yellow rainfall warning din na itinaas sa ilang bahagi ng Bataan at Zambales kaninang umaga. Patuloy namang minomonitor ang mga pag-ulan sa Cavite at iba pang karating lugar. Pinapayuhan ang publiko na maging alerto sa biglaang pagtaas ng tubig, lalo na sa mabababang lugar at malapit sa ilog. Sa ngayon, sinabi rin ang PAGASA na wala silang minomonitor ng low pressure area na posibleng maging tropical cyclone. Malacanang Alternative Learning at Work Arrangements. Nag-utos ang Malacanang ng Alternative Work at Learning Arrangements ngayong September at 10 sa Metro Manila at 13 lalawigan. Kabilang ang Cavite dahil sa patuloy na pag-ulan at cumulative effects ng matagal na masamang panahon. Kabilang din sa covered areas ang La Union, Pangasinan, Benguet, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, Batangas, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Para sa public at private schools, ipatutupad ang alternative learning models sa lahat ng antas, maliban kung may ibang direktiba ang local chief executive. Patuloy naman ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng basic at health services, disaster response at iba pang vital services. Para sa private sector, nasa discretion ng management kung magsususpinde ng trabaho o magpapatupad ng alternative work arrangement. Pinapayuhan ang mga manggagawa na abangan ang official na announcement ng kanilang employer. Coron Ferry Fire, 87 na po ang patuloy na hinahanap. Patuloy ang malaking search and rescue operation matapos masunog ang passenger vessel MV June Aster sa karagatan patungong Coron, Palawan kagabi na 9 ng Setyembre. Ayon sa Philippine Coast Guard, 5 katao na ang kumpirmadong nasawi at 42 ang nailigtas sa pinakahuling ulat. Batay sa manifest na hawak ng Coast Guard, may kabuang 134 katao batay ng barko, sakay ng barko at 117 passengers at 17 ang crew members. Dahil dito humigit kumulang 87 katao ang patuloy na hinahanap at kinikilala habang nagpapatuloy ang rescue operation. Ipagpapatuloy ng Coast Guard at iba pang responders ang paghahanap sa mga posibleng nakaligtas. Tinitingnan din ng mga otoridad ang mga posibleng paglabag sa maritime safety rules kabilang ang usapin ng life jackets at kung mayroong overloading. Patuloy pa ang investigasyon sa sanhi ng sunog. Pinapayuhan ang mga pamilya ng mga pasahero na gamitin ang official na hotlines at information mula sa Coast Guard at local authorities para sa verified update. Samantala po, naglabas ngayon September 10 ang Sandigang Bayan 3rd Division ng commitment order para sa detention ni dating House Speaker at Leyte Representative Martin Romualdez sa New Quezon City Jail. Si Romualdez ay nahaharap sa 7.4 na bilyong plunder case na may kaugnayan sa kontrobersiya sa flood control projects. Nanatili siyang naka-confine sa Cardinal Santos Medical Center dahil sa kanyang iniulat na health conditions. Ayon sa Philippine National Police, may medical certification ang kampo ni Romualdez na nagsasabing medically unfit siyang bumiyahe upang personal na dumalo sa hearing. Samantala, kinu-question ng prosecutors ang kanyang kahilingan na manatili sa ospital at sinabing maaari siyang gamutin ng government doctors habang naka-detention. Ang commitment order ay bahagi ng judicial process at hindi pa nangangahulugan ng final conviction, patuloy na daraan sa korte ang mga alegasyon at depensa ni Romualdez. Update naman po sa ginanap kahapon sa Philippine Science High School na kumbaga po ito po ay yung evaluation po ng mga lahok na poster para po dito sa 75th anniversary ng Philippine Association for the Advancement of Science, Technology, and Innovation kung saan po ang inyong lingkod ay lifetime member. Nandun po kahapon at nanguna sa pagbati sa mga dumalo si Dr. Ronalie N. Ortez, Executive Director 5 ng Philippine Science High School. Ganyan din po ang dating Secretary po ng Department of Science and Technology at ngayon po ay siyang President ng PhilASTE o Philippine Association for the Advancement of Science, Technology and Innovation. Nagkaroon din po ng video presentation sa mga napiling pagkakalooban ng awards sa natatangi po nilang mga na-contribute sa larangan po ng science, technology and innovation. At ito po naman ay kinapalooban nga po ng kanilang mga presentasyon ngayong araw na ito dito po sa Manila Hotel ng kanilang natatanging ambag para po higit na mapundad ang agham, siyensya, teknolohiya at inovasyon dito sa ating bansa. Mamaya po muli ako magbabalik, General, para po sa mga karagdagang pag-uulat. Back to you po.
0: Thank you, ma'am. Yung sinasabi natin sa mga kasamaan po natin sa gobyerno na ang Diyos ho talaga marunong, ano? Gumagawa siya ng paraan na itong lahat ng mga pagkakasala natin ay pwede tayong singilin. At ang akala natin ay napaka makapangyarihan na natin. Pero minsan kapag ang Diyos na ho ang gumalaw, wala makakapaghinto po niyan. Kaya sana ito yung mga bagay na dapat isinasaalang-alang ho ng mga taong nabibigyan ng pagkakataon na maglingkod po sa ating gobyerno na ang iisipin po nila palagi ay ang kapakanan ng ating mga kabayan, yung ordinary nating mga kabayan, lalo na. Kasi kapag yan ang ating palaging iniisip ho, na walang pagkukunwari, ano ho, at walang planong pagsamantalahan yung ating mga maliliit na mga kabayan, ay protektado ho kayo ng lahat, ano ho, maging siya, yung ating Panginoon ho, ay hindi tayo pababayaan yan, hindi kayo pababayaan. Kapag ang nasa puso natin, ang nasa isip natin, ang palagi nating binubukas sa ating mga bibiga ay tungkol ho sa kabutihan ng ating mga kabayan.
1: So, tama po kayo dyan, General. Tama paningin? Po.
0: Oo.
1: Yung pong nangyaring napakatagal na magtatatlong buwan na po na tuloy-tuloy na pag-ulan, ang naging epekto po ng mga pagbahala na po doon sa mga talagang nangangailangan at nagutom, nagkasakit, yan po ay patotoo kung paano po napabayaan yung mga proyekto na dapat sana ay tumugon sa pangangailangan, lalo na po ganitong panit po ng pagbaha, pag-ulan, kung saan ay naisaayos, hindi po ganito kalalapang nangyari doon po sa mga naging biktima.
0: Oh, pero sana lahat ho tayo ay matuto na. Ano ho? Wala naman ho makapagsabing mga nakikinig ngayon tayo na tayo ay malinis, lahat tayo ay mayroon pong kasalanan. Kaya lang, ang itong mga bagay na ito dapat nagsisilbi itong babala, leksyon ho sa lahat ng mga naglilingkod sa ating gobyerno na ang pagkakasama natin sa gobyerno ay mayroong purpose po niyan. Maraming salamat, ma'am, at ating puntahan naman ho ang mga balitang mayroong kinlaman po sa edukasyon. Florence.
2: Salamat po, General, at pagpalang hapon po sa mga nakikinig sa ating mga programa ngayon. At para sa ating balita, mabilis na kumikilos ang Department of Education sa pangungunan ni Secretary Sunny Angara at Department of Budget Management para sa maayos na pamamahagi ng 8.68 billion na pondo. Ito ay para sa salary adjustment sa higit 93,000 pampublikong guro at puno guro sa buong bansa sa ilalim ng expanded career progression system. Kasabay nito, pinalakas din ng DepEd ang suporta sa scouting movement sa mga paaralan matapos ilabas ang update na lituntunin para sa Boy Scouts at Girl Scouts bilang bahagi ng character building at leadership training. Sa panig naman ng Commission on Higher Education, opisyal nang sinimulan ngayong linggo ang pagbabalangkas sa implementing rules and regulation nang kasisimula pa lamang na RA 12325 o ang expanded Free Higher Education Law. Ayon kay CHED Chairperson Agrupis, prioridad ng bagong batas na mabigyan ng direktang tulong pinansyal at allowance ang mga kapuspalad na mag-aaral, lalo na ang mga mula sa four-piece household. Paalala rin ng CHED sa mga pampublikong guro at kawali ng kolehiyo, kasalukuyan ng pinoproseso ang aplikasyon para sa SICAP Graduate Scholarship Batch 4, samantalang magsasara naman ang Batch 5 sa darating na Oktubre 5. Sa larangan naman ng Technical Vocational Training, isinusulong ng TESDA sa ilalim ng pamumuno ni Director General Kiko Benitez ang mas pinalawak na enterprise-based training at gender-responsive programs. Ito ay kasunod ng matagumpay na pagdiriwang ng kauna-unahang God Award at sa TVET upang magbukas ng mas maraming oportunidad sa kababaihan sa industriya ng teknolohiya at construction. At yan po muna, General, ang balita sa sektor ng edukasyon. Babalik po ulit ako mamaya.
0: Maraming salamat, Florence Salmasan, tungkol po sa balitang edukasyon. Meron ditong magandang balita. Pinapalakas po ng PNP ang pakipag-ugnayan po sa foreign, yung foreign counterparts kaugnay po ng paghahanap kay dating Aco Bicol Representative Zaldy Co. Alam mo, ito yung isa pa na dapat bilisan. Ano ho? Ang tanong kasi ngayon is bakit mahalaga ito? Alam nyo, kapag nasa labas po ng bansa isang wanted individual, kailangan po ang legal at law enforcement cooperation sa ibang bansa. Kaya kinakailangan yung pakipag-ugnayan po natin sa mga bansa kung saan ay nandoon po si dating Aco Bicol Representative Zaldy Co. So ito, isa pa itong, itong mga nangyayari ngayon talaga ay magisilbisa ng aral po sa ating mga kabayan. Oy, pupunta na po si Pangulong Marcos sa India ngayong weekend upang dumalo sa BRICS Summit at makipagpulong kay Indian Prime Minister Narendra Modi. Ito ang unang pagkakataong dadalo po ang isang Philippine President sa naturang summit. Alam mo, mahalaga po ito. Yung India ho kasi is a major Asian economic and strategic partner. Dahil napakalaki po ng ekonomiya niyan, dahil sa ang laki ng lugar, ang dami mga tao, no? So talagang malaking partner po natin yan. Yan po isang strategic partner natin. At yan po ay economic partner po natin ng India, no? Posibleng pag-usapan po daw ang trade, investment, yung defense, technology, at regional cooperation. Sana may pasok na rin yung tungkol sa aviation industry, Jarvis.
3: Yes, no? Sir.
0: Pero okay na sila eh. Dahil halos lahat ng mga flying schools natin dito may laman ng mga Indians eh, di ba, no?
3: Yes, sir. Actually, sa aking mga dating mga naturuan, no, General, itong mga estudyante na ito na galing sa Nepal, galing sa India, Middle East din, ang maganda sa kanila, General, bago pa sila mag-start ng flight training nila dito, may nakaabang ng trabaho sa kanila dun. Mm. So, magkaroon na sila ng selection process tsaka ng job offer bago pa sila pumunta dito para mag-flight training.
0: So, anong ibig sabihin niyan? Mayroong opportunity, mga kaibigan. Yung ating mga departamento na dapat ay homework ito, dapat gawin itong assignment na kung mayroong opportunity dito sa mga piloto na ito na pagbalik nila sa India or sa India, di ba, no? Or India, ay magkakaroon sa trabaho. Baka po pwede rin na i-alok na natin yung mga piloto natin dito. Baka part ng bilateral agreement natin with India ho ay itong pagbubukas ng India sa mga piloto natin sa Pilipinas at iba pang mga nasa aviation industry. Ako medyo bias ako ng konti kasi nasa National Aviation Academy of the Philippines. Pero ako niniwala na possible ito. Ang kinakailangan lang ay ipasok ito sa agenda ng mga gagawin pakipag-usap po ng ating Pangulo. Dapat maging creative ho yung mga staff po natin. Kaya nga ako, ang sinasabi ko, dapat ma-create na yung tinatawag na National Aviation Development Council. Para yung council na yun ho ang naggagawa ng strategy at yung strategy na yun ay nahihimay-himay at naipapabaon natin sa kung sino mang presidente na umiikot po sa ibang mundo para makahanap ng tinatawag na bagong kapital. Kasi ang bagong kapital ho ay mga hulugan ng bagong trabaho sa ating mga kabayan. Okay, puntahan po natin muna ang ilang balita galing po dyan sa court. Ano, sa court, ano? O inaasahan na pong kukuha ang Senate Impeachment Court ng payo mula po sa 3 hanggang 5 constitutional experts hinggil po sa voting threshold at iba pang legal na question sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero may napakinggan ako eh. Yung isang binanggit ng isang senador na baka na instead dito sa mga constitutional experts na ito, baka pwedeng ito ay iakyat na po doon sa Supreme Court at mismong ang Supreme Court na mismo ang mag-decide para ito ay mayroong finality na. Final na. Kasi kung ang Supreme Court na ang mag-decide, eh, maski ang Senado ho ay kinakailang sumunod. Pero kung itong tinatawag na mga constitutional experts nito, hindi may iwasan ho na ito ay may mga political na biases ito, may mga kinikilingan ito. Pwedeng kumiling ito sa dating Vice President, pwedeng kumiling din dito sa bagong administrasyon. So, ang ibig sabihin ho nito ay based ito sa kanilang affiliation. Pero kung ang problema nito, itong issue na ito ay iaakyat mo na doon sa Supreme Court, no? Persado ngayon yung Korte Suprema na sila ay gagalaw base sa mandate nila bilang miyembro ng Supreme Court, di ba? Ngayon, puntahan ho natin ang karagdagang balita ni Doktora Divine. Go, ma'am!
4: Thank you so much, General. 31.22 bilyong piso para sa pag-hire ng 64,530 public school teachers.
0: Ma'am, pakidikit ulit po ma'am yung mouthpiece.
4: Opo, respect po kay Ma'am Florence. Ang ating pong ulat ay dapat sakop niya pero naibigay na sa akin kaya bibigandaan ko na po. Nilinaw ng Department of Education at Department of Budget and Management na may nakalaang pondo para sa hiring o pagbigay ng trabaho ng public school teachers sa ilalim ng proposed 2027 national budget. Aabot sa 31.22 bilyong piso ang inilaan para mapunan ang 64,530 teaching positions. Kabilang dito ang 31,614 na existing vacancies na naitala noong Abril 24 itong taong ito. Mayroon ding 32,116 na bagong teaching positions na nilikha at inaprobahan ng Department of Budget and Management noong Mayo. Ayon sa DepEd at DVM, mananatiling available ang mga authorized positions para sa mga kwalipikadong aplikante. Nilinaw ito matapos kumalat ang ulat na walang bagong pondo para sa teacher hiring. Ayon sa dalawang ahensya, hindi kinakailangan lumikha agad ng panibagong batch ng teacher 1 positions dahil mayroon pang libo-libong authorized teaching items na hindi napupunan. Work from home sa House of Representatives. Nagpapatupad ang House of Representatives o ang Kongreso o mababang kapulungan ng work from home simula arrangement simula alas 12 ng tanghali ngayong Webes, 10 ng Setyembre, bilang pagsunod sa direktiba ng Office of the President. Ang hakbang ay bahagi ng alternative work arrangements dahil sa patuloy na pag-ulan at epekto ng southwest monsoon o habagat. Kasabay nito ang direktiba ng Malacanang para sa alternative work at learning arrangements sa Metro Manila at 13 pang ibang probinsya. Kabilang sa mga sakop ng direktiba ang Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, La Union, Pangasinan, Benguet, Occidental at Oriental Mindoro. Samantala, sinabi ng Malacanang na magpapatuloy ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng basic at health services, disaster response at iba pang vital services. Para naman sa private sector, nasa desisyon ng management kung magkakaroon ng work suspension or alternative work arrangement. Patuloy ang pag-ani ng mga lokal na palay sa gitna ng import halt. Ayon sa Department of Agriculture, nakatulong ang pansamantalang paghinto sa pag-angkat ng 5% broken rice upang magkaroon ng mas maayos na farm gate prices para sa mga lokal na magsasaka ng palay. Sinabi ng Department of Agriculture na ang hakbang ay bahagi ng mga pagsisikap na suportahan ang lokal na produksyon at bigyan ng mas magandang presyo ang mga magsasaka kapag ibinebenta nila ang kanilang palay. Samantala, na nanatiling isa sa pangunahing usapin ng sektor ng agrikultura ang presyo ng bigas, lalo na ang epekto ng importasyon, gastos sa produksyon at presyo ng palay sa farm gate. Patuloy na minomonitor ng pamahalaan ang rice supply at presyo upang matiyak ang sapat na supply para sa mga consumer habang napinoprotektahan din ang kabuhayan ng mga local rice farmers. 2 estudyante mula Davao nagwagi sa International Olympiad. 2 grade 12 students mula sa University of the Immaculate Conception sa Davao City ang nagkamit ng Diamond Award sa Asia Rope Olympiad na ginanap sa Bangkok, Thailand. Nakuha nila ang pinakamataas na pagkilala sa English Category 6 at ito po ay para sa grades 11 hanggang 12. Lumahok ang mga estudyante sa international competition na naglalayong masukat ang kanilang kaalaman at kasanayan. Ang kanilang tagumpay ay tinuturing na malaking karangalan para sa kanilang paaralan at sa Davao City dahil nakipagkumpetensya sila sa mga estudyante mula sa iba't ibang bansa. Ipinapakita rin ng resulta ang patuloy na pakikilahok ng mga Pilipinong estudyante sa international academic competitions at ang kanilang kakayahang makipagsabayan sa mga mag-aaral mula sa ibang bansa. Ito po muna ating mga pansamantalang maiulat, General. Ito po si Dr. Divine Reyes. Back to you po.
0: Thank you very much, Doctora Divine. Ito, magandang balita ito. Update ito galing po sa UK. Kasi baka may napakinggan yung tungkol doon sa shutdown ng pagpasok ng ilang eroplano sa UK. Umaabot ng 1,000. Alamin natin ang detalye tungkol dito galing po kay Jarvis, Captain Jarvis Ong. Jarvis?
3: Maraming salamat, General. And sa ating mga karagdagang balita naman sa sektor ng aviation.
2: General, nakamute po ata kayo.
3: Tagumpay na pag-aayos sa mga nakaraang technical system glitches sa United Kingdom. Tinitiyak ng bagong protocol na ang lahat ng mga air traffic control centers sa buong Europe ay magkakaroon ng synchronized digital backup networks upang maiwasan ang malawakang flight cancellation sa darating na buwan. Dahil mga kapatid, kahapon po ay nagkaroon po ng malaking cancellation sa United Kingdom. No? Ang ibang mga flights ay kailangan pang ma-divert sa Ireland at saka sa Zurich sa Germany dahil hindi kayang i-accommodate ng ating mga major hubs dyan sa UK tulad ng Heathrow at mga kapatid. No? Kaya magandang balita ito na naiayos na ng European Aviation Safety Authorities or ng EASA ang problemang ito. Or sasalukuyan, naniniwala naman tayo mga kapatid na may mga karagdagang pang updates ito sa mga susunod na araw. At mga kapatid, in connection ito sa magandang balita ni Jen kanina pagdating sa pagbisita ng ating presidente sa India. Formal naman ngayon na inilantad ngayong araw ng Ministry of Civil Aviation ng India ang kanilang dambuhalang National Aviation Expansion Strategy. Inihayag ng India ngayong araw na nagtakda sila ng opisyal na plano upang magtayo ng higit na 100 bagong paliparan sa susunod na 10 taon sa buong bansa. Ang dambuhalang infrastructure program na ito ay naglalayong ikonekta ang mga maliliit na lungsod at lalawigan sa mga pangunahing international gateways habang kinukompleto ang mga bagong terminal ng Delhi, at Mumbai upang tugunan ang napakabilis na paglago ng travel market sa Timog Asia. At mga kapatid, sakto din pala ito ay in connection din dahil nung panahong 2023 hanggang 20 ngayong taon, mga kapatid, ang Air India, ang flag carrier ng India ay nagkaroon ng malaking order. Tinatawag nga nila to Jen na historic order dahil nag-order sila ng 470 aircrafts.
0: Oy, dapat yan na tingnan na yun ng mga cabinet secretary natin. Ano?
3: Yes sir, kasi 250 jets, tapos ang Airbus, tapos 220 ang Boeing. Jen, baka naman pwedeng magkaroon pagdating ni Presidente sa India na, oh, nagpapatraining naman kayo ng mga tao nyo dito sa Pilipinas. Baka naman, alam naming kukulang pa yan, kunin nyo na yung mga piloto namin dito, lalo na, General, meron tayong halos 1,000 o higit pa sa 1,000 piloto dito sa Pilipinas ang type rated na nangangailangan ng trabaho. Ngayon, 250 na aircraft

0: inaayos na meeting with Secretary Avalos.
1: Wow.
0: So, pag tayo nakadikit sa kanya, ay ito yung mga pwede nating ibulong, di ba, no? Actually, ang plano ko nga is baka pwedeng i-recommend sa kanya na mag-create ng technical working group, di ba, no? At ako ay gusto kong mag-volunteer na maging miyembro of that technical working group. Kasi marami kong mga napapakinggan na ho na galing po sa sektor ng flying school, galing sa sektor ng mga nasa general aviation. So ibig sabihin, itong mga napapakinggan na ito ay pwedeng pag-usapan doon sa technical working group para ito ang may i-recommend doon sa council ho na bubuin, na pwedeng ang nakita ko dyan na mag-head dyan, dalawa eh. Kasi si Pangulo naman ay tingin ko ay napakalit nito para sa kanya. Pwedeng si Secretary Avalos or pwedeng si Secretary Recto. Kailan si Secretary Recto ay malaki ng trabaho niya as Executive Secretary. Pero alam ko si Secretary Recto ay very appropriate dito kasi talagang ekonomista yan si Secretary Recto. But si Secretary Avalos naman, being the CABSEC, pwede rin siya.
1: Yes, sir.
0: Appropriate din. Kasi siya ay kilala naman natin na kumbaga open sa ganitong klaseng mga discussion, di ba, no? Mga proyekto. So yan ang paghandaan natin na sana ay makausap tayo. May mga nakapaligid naman kay Secretary Avalos na mga kabrad natin sa Alpha Phi Omega. At sana ay makarating itong ating pakiusap na mabrief natin siya doon sa National Aviation Development na kumbaga ito ay proposed strategy. Ito.
1: Oo, sir. Diba, no? Actually, ako dyan. Kahit ako, magbo-volunteer ako dyan.
0: Yan.
1: Kasi malaki ang... malaki ang maitutulong niyan dyan sa ekonomiya ng Pilipinas. So, mga kapatid, ang aviation is isang multi-billion dollar na industriya yan.
0: Trillion na yan ngayon pag dating ng 2040.
1: Oo.
0: So kasi ang future natin, Jarvis, ay nasa the future is in the sky.
1: Yes, diba, sir. No?
0: So talagang ang paggamit ho ng ang aviation ho ay isang usapina. Hindi natin pwedeng iset aside dyan. Sa maritime, okay na tayo. Di ba, no? Kilala na tayo. Pero yung sa aviation, dapat i-take advantage natin yung location natin, yung very strategic na location ng Pilipinas sa buong mundo na ito. Na kung saan tayo nagkukonekta ho ng 33 bansa. Kasi ang sinasabi, tayo ang may pinaka-shortest na rota pagdating sa liparan, di ba?
1: Yes, sir. Oo.
0: Pag-connecta nitong 33 countries nito. Kaya, sir, sana naman ay magkaroon kami ng pagkakataon na makausap kayo para yung draft nung strategy ay may present namin sa inyo at ito ay pwedeng i-pursue, i-confirm, di ba? I-validate ho ng bubuin na isang regular, isang official na technical working group para bawat biyahe ng presidente ngayon ay nasa radar niya, nasa agenda niya yung ating aviation. Kasi, Ma'am Divine, alam mo ba na sa Pilipinas, iisa lang yung ating tinatawag na seaplane? Tayo, archipelagic country tayo. Samantalang, mga kaibigan, sa Maldives, no, ay napakaliit na bansa, super liit, di ba, no? Pero mayroon silang more or less 500 to 600 na sorties a day. So ibig sabihin ay mayroon tayong mayroong oportunidad ang seaplanes sa Pilipinas. Na-confirm natin 'yan, Jarvis, tumakausap natin si Captain Swab.
1: Yes, sir. Oh. Oh,
0: sinabi niya, the market is in your country, General. Di ba, no?
1: Oh, sir.
0: But the problem is, wala kayong mga tatawag na
1: seaports.
0: Yung seaports.
1: Oh,
0: yung
1: aerodrome, sea aerodromes. Diba?
0: Oh. Yun ang paghandaan, di ba, no? Okay, wala ka ng balita, Garvis?
1: Meron pa dyan, mamaya ako'y magbabalik para naman sa ating transportation sector.

0: Okay. Habang inihanda po ni Jarvis ang kanyang balita, puntahan po natin si Florence Salmasan. Florence,
1: yes, General, ito po yung aking karagdagang balita mula sa sektor ng edukasyon, na kung saan dumako naman tayo ngayon dito sa Education Commission 2, na kung saan kung ano yung bago nilang balita sa ilalim ng bagong circular ng 2,223 kwalipikadong incoming at kasalukuyang first-year college students ang bibigyan ng oportunidad na makapag-aral ng libre sa mga priority undergraduate courses na tinakda ng CHED. Ito ay nagtakda ng opisyal na gabay sa pagpapatupad ng CHED Merit Scholarship Program para sa academic year 2026-2027. Ang inisyatibong ito ay direktang nakatutok sa prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang edukasyon at palawakin ang mga pagkakataon para sa mga kabataang Pilipino na makapagtapos ng kolehiyo. Layunin din ang programa na makahubog ng higit pang mga ekspertong profesional sa mga kritikal na sektor at industriya sa bansa. Para sa gustong magbasa ng buong detalye ukol sa kwalifikasyon, requirements at paraan ng aplikasyon, maaari lamang bisitahin ang official na website ng CHED sa ched.gov.ph. At dumako naman tayo, General, sa aking pangkaragdagang balita. Ito po nga yung nakaraan, yung tungkol naman po sa PISA.
0: Ano yun?
1: Yung PISA, General, PISA, na kung saan ito ang resulta ng naganap na pagsusulit na kung saan tumaas ang sa sektor ng edukasyon natin sa ating bansa. Na oy, ito yung balita, General, magandang balita.
0: Palakpakan natin yan. Yan.
2: Wow! Congratulations!
0: Oh, yeah. Congratulations daw.
1: Ayan. At nakatutok na pagpapalakas sa kalidad ng pagtuturo at kaugnayan sa pag-angat ng ating mga estudyante sa pambansang pagsusuri. Mula sa pagiging manager ng papel at reports patungo sa pagpapalakas ng profesional, binigyang din ng mga eksperto at ng Department of Education na ang tunay na susi sa matagumpay ni edukasyon ay ang pagbibigay ng sapat na suporta, tiwala at oras sa mga guro para magturo. Ang matatag na sistema ng edukasyon ay hindi lamang nag-uutos sa guro, ito ay naghahanda, nag-empower at nag-invest sa kanilang professional na pag-unlad. Ayon sa EDCOM 2 at DepEd, mahalagang maalis ang mga hindi kinakailangang administrative at auxiliary tasks ng mga guro. Ang bawat oras na nawawala sa pag-aayos ng papeles ay oras na nababawas sa pag-unawa sa pangangailangan ng mga estudyante, pagpapaganda ng leksyon at pagtulungan sa kapwa ni guro. Kaugnay nito, pinakita sa pinakahuling resulta ng Program for International Student Assessment o PISA na ang pagpapagaan sa workload ng mga guro at ang pagbibigay ng focus sa foundational skills ay nagbunga ng positibong epekto. Batay sa pinanaulat ng PISA, nagtala ang Pilipinas ng makabuluhang pag-angat sa mga marka ng mga 15-year-old na mag-aaral. Umakyat ng 20 puntos ang bansa sa reading na isa sa pinakamataas sa pag-unlad sa buong Asia. Tumaas din ng 16 puntos sa mathematics at 17 puntos sa science. Ayon sa EDCOM 2, malaki ang naging papel ng pagbabawas ng paperwork sa ilalim ng DepEd Order No.

0: sinasabi mo nung mga nakaraang talakayan natin.
1: Oo nga,
0: at
1: no,
0: ngayon, tama, ito na ang nakikita na natin sa sektor ng edukasyon.
2: Narinig tayo sa ating
0: program. Narinig po ata tayo, General.
1: Oo, oh, yung kagandaan na narinig pala tayo. Salamat.
0: Baka naman narinig tayo ni Commissioner Shirley Agrupis kasi nga na-interview nyo na siya.
1: Tama. Oo, baka nakatulong nga tayo dyan, Florence, ano? Kasi yun ang palagi inulit-ulit natin eh. Kasi nakikita natin yan dito sa atin sa NAAP na may mga nag-aaral, pero may mga nakakausap ako talaga. Ang malaking problema nila ay yung pamasahe nila at saka yung pagkain nila. Di ba, no? At nakita natin na sila po ay matatalino talaga. Matatalino yung mga nandito po sa National Aviation Academy of the Philippines. Kaya lang, yun nga ho, ay naapektuhan ho yung kanilang pag-aaral dahil ang iniisip nila yung pamasahe nila para bukas. Kasi ang iba umuwi pa ng Batangas para makapag-aral dito galing pa sa mga kalapit na mga bayan. Kasi hindi naman sila pwede makapag-arkila ng matutulugan dito kasi unang-una ay ng boarding house kasi ang mahal na ngayon. So ngayon ay thanks God at yung panalangin po ng mga maliit natin mga kabayan ay pinakinggan po ng ating pamahalaan, particularmente ho ang CHED, ang Commission on Higher Education. Bago ko ibalik ang mikropono kay Doktora Divine, oy, may magandang balita dito. Good governance ito. Good governance.
3: Good governance.
1: Mga kaibigan, naghahanda na daw po ang Department of Agriculture na mag-release po ng 6.2 bilyong piso para po sa fertilizer at fuel assistance sa farmers at mga mangisda bilang preparasyon sa inaasahan pong epekto ng El Nino. No. Tama ho yun. Sinabi po ng Department of Agriculture na layunin nitong ma-maximize ang agricultural production sa mga lugar na hindi gaanong maapektuhan po ng water shortage. So, pero alam nyo, nakakatakot talaga itong senaryo ho sa Super El Nino nito. Kasi ang nakikita, nakikinikinita talaga dito ay ang mga palayan, Jarvis, mm-hmm, Ma'am Divine, at saka Florence, yan ay magbibiyak-biyak. Alam mo, naabutan ko na nung ako'y bata pa eh. Nakita ko na yan. Sa barangay namin, yung mga lupa, nabibiyak talaga dahil sa init. Ngayon, mauulit-uli ngayon. At ang sinasabi ay mas worse doon sa nangyari ng mga nakaraan. Ano, mas grabe ho ang sitwasyon kisa, kung kisa doon sa mga nakaraang mga tagtuyot ho talaga. Ako, naabutan ko yan. Siguro mga 7 or 8 years old ako noon eh. Nakita ko yan na muy biyak na kaya mong ipasok yung paa mo doon sa lupa. At yan ay nakita ko ho doon sa amin sa barangay. At yan ay baka mangyari ngayon at mas malaki pang epekto. Ngayon, ano mangyari sa mga farmers natin kung ganyan ang sitwasyon, Ma'am Divine? Hindi makakapagtanim, di ba, no?
2: Actually, sir, ano din yan? Isang banta din yan sa ating food security.
1: Talagang malaking banta yan. Pero more than that, ay ano mangyari sa mga kabayan nating walang hanap buhay?
2: Yung mga umaasa lang sa pagtatanim.
1: Kasi kung magkaroon tag-init dito, hindi naman sabay-sabay, maaaring sa Vietnam ay okay pa rin, makapag-import pa rin tayo. Pero ang malaking problema dyan, yung hanap buhay ng ating mga kabayan.
2: Yes, sir.
1: Di ba, no? So, pati tubig, yung supply ng tubig sa Metro Manila. Paano kung, anong mangyayari sa Metro Manila kung wala ng supply ng tubig?
2: Ako, malaking, ano yan, sir, malaking diba? Problema yan.
1: Anong gagawin mo, Ma'am Divine, kung pagbukas mo ng yung faucet mo ngayon, ay wala ng tubig na lumalabas? Di ba, no?
2: Lalo na, sir, wala pa naman tayong nasa humihingi pa tayo ngayon ng tulong. Kumbaga, ang mga Department of Agriculture para lang sa cloud seeding. And syempre, malaki din ang gastos
1: ako,
2: niyan.
1: Mababaw ang kulang ang aking paniniwala niya sa cloud seeding na yan. Mm-hmm. Ako, ang tingin ko is ang cloud seeding na program, kasi nasaksiyan ko yan ay psychological value lang ang kinukuha natin, yung epekto niya ng, yung psychological na effect lang doon sa mga farmers na may ginagawa ang gobyerno. Diba? Kasi titingin ka, ang kinakailangan mo diyan, clouds.
2: Yes,
1: diba,
2: sir.
1: No? Eh yung clouds, yun ang lit-lit lang naman nun eh. Lalagyan mo siya ng asin, di ba? No? So, yung asin na yun, ay pwedeng siya ay magpabagsak, pwedeng hindi rin siya magpabagsak.
2: Opo.
1: Or kung babagsak naman yan, ay pwedeng napakaliit lang yan at maaaring hindi doon sa nangangailangan talaga ng tubig. Kasi
0: itatapad doon sa nangangailangan. Magalaw-magalaw po kasi ulap eh.
1: Magka-cloud seeds niya, magka-cloud seeding, gusto mo habulin niya na buo pa yan eh. Wala kang pakialam kung saan yung babagsak yan. Di ba, no? Para ma-report mo na mayroong bumagsak na tubig dahil sa cloud seeding. Di ba, no? So, at saka kakaunti lang yan. Kaya ako ang tingin ko ay pag-usapan ito. Kaya ito binabanggit natin to Ma'am Divine.
0: Opo.
1: Para ang point lang naman natin dito, maghanda na tayo. Di ba, no? Baka paghandaan na natin yung... paano natin i-convert yung tubig diyan sa dagat na yan na maging
2: fresh water.
1: Maging fresh water
0: fresh
1: yan.
0: Water,
1: yung nandiyan sa Laguna de Bay, paano natin i-convert yan? Kasi paano kung ang dam natin ay wala na talagang tubig? Natuyo na yan.
2: Oo, oh, sir.
1: Oo. Oh.
2: Indian so, yan, sa Indian, sir, malabo dahil sa mga nakalipas na taon, laging kapag nagkakaroon ng El Nino, laging mga kapatid, nasa danger zone, nasa danger level ang ating mga dam dito sa ating bansa.
1: Ang problema ngayon, hindi pinag-uusapan yan eh. Walang public forum dyan eh.
2: Wala. So, kailangan.
1: Ma'am Divine, mag-invite nga tayo niyan. Ano, invite tayo ng mga tao na mag-i-educate sa atin para hindi tayo nag-speculate. Alam mo, tayo na people tayo mag-speculate kasi hindi mo kami masasisi. Hindi nyo kami binibigyan ng tamang informasyon. Diba?
2: Nandiyan
1: yan eh. Na pinag-uusapan na yan. Diba, Florence?
0: Yes po, General. Tama po.
4: We join hands po.
1: Meron pa tayo natitirang 10 minuto.
0: Jen, papalita ako. Para doon, reminder lang po, Jen, no, sa mga gusto at interesado pa rin pong mag-apply sa atin sa National Aviation Academy of the Philippines. Dahil kasalukuyan pa rin po ang aming admission. Okay? Sa mga nangangarap po na gustong maging... piloto, aircraft mechanic o magtrabaho sa larangan ng aviation, official na po o bukas na po ang aplikasyon para sa admission test ng National Aviation Academy of the Philippines para sa academic year 27-28. Inanunsyo na po ito na maaari nang magsumite ng aplikasyon ang mga nagnanais kumuha ng kanilang taon ng admission test, ang mga kwalipikado mag-aaral na subukin ang kanilang kakayahan upang maging bahagi ng pambansang akademya sa larangan ng aviation. Ang bukas na po ang mga admission portals para sa iba't ibang rehiyon campus sa ating bansa, para sa Villamor Campus sa Pasay City, Fernando Air Base Campus sa Lipa, Batangas, Basa Air Base Campus sa Florida Blanca, Pampanga, at Mactan Air Base Campus sa Lapu-Lapu, Cebu City. Maari nang mag-apply online sa pamamagitan ng mga nakatakdang Pinnacle admission at maayos na at gumagana ang dating nagka-problemang OTP o one-time password system, kaya't mas mabilis at direkta na ang pagproseso sa aplikasyon. Sa mga interesado hong aplikante para sa Kolehiyo Incoming Fraser College, tiyakin po natin na kumpleto ang inyong mga kinakailangang dokumento at maaari nyo pong bisitahin ang Facebook page ng NAAP Admission Office para sa buong gabay at alituntunin sa pag-a-apply. So, open pa po yan. Sa mga interesado mag-apply, nag-o-offer po tayo dito ng ating kurso. Ayan po, baka para maging aware kayo, Bachelor of Science in Aircraft Maintenance Technology, Bachelor of Science in Aviation Electronics Technology, pero bago ninyo makuha yung degree na yon, kailangan nyo munang mag-enroll sa Associate in Aircraft Maintenance Technology at Associate in Aircraft Maintenance Technology, yung dalawang taon. And then meron po tayong Aeronautical Engineering, kasama po ang Bachelor of Science in Air Transportation Major in Commercial Flying. Ngayon po sa mga nagnanais maging piloto at dapat maging handa rin po tayo financially kapag gusto natin maging piloto. At meron po tayong Bachelor of Science in Information Technology, specializing Aviation Information Technology, Bachelor of Science in Information System, specializing Aviation Information System, at meron po tayong Bachelor of Science in Security and Safety Management, Bachelor of Science in Supply Chain Management, specializing Aviation Logistics, Bachelor of Science in Aviation Communication, at Bachelor of Science in Aviation, Bachelor of Science in Aviation, Tourism, and Travel Management. Yun po yung mga programa namin sa National Aviation Academy of the Philippines na maaari nyo pong pagpilian. At baka sa mga susunod na araw, magtatalakay tayo kung ano yung mga career paths na sa mga iba't ibang kurso o programa na meron tayo sa NAAP General. Balik po sa inyo.
1: Thank you very much, Florence. Parang wala kang balita sa test da ngayon, ano? Test da, wala, no? Wala talaga.
0: Meron po, Jen.
1: Oh, isang balita. Go.
0: Samantala, muling nanawagan ng EDCOM Pusakit at TESDA na bilisan po nila ang full integration ng TESDA Skilled Passport sa tertiary education system. Layunin itong ma-credit bearing o makredito agad sa college degrees ang mga natapos na micro-credentials at TechVox certificate ng mga mag-aaral. So yun po yung sa larangan ng TechVox training, Jen, yun po yung balita nila, yung enterprise-based training program.
1: Uy, galing
0: sa kagawaran.
1: Yan. Paka natin uli. Yun, ayan. Oh, wala. Ayan. At ngayon, sa mga natitirang balita, galing po kay Jarvis Ong. Go!
2: Maraming salamat, General. At mga kapatid, sa sektor naman ng transportasyon, formal nang tinanggap ng mga port operators sa Manila South Harbor ngayong Huwebes ang pagdating ng 6 na bagong hybrid rubber-tired gantry or RTG cranes. Ang mga makabagong hybrid cranes na ito ay gagamitin sa container yard upang pabilisin ang pagdiskarga at pagselyo ng mga cargo containers mula sa international cargo ships. Dahil sa hybrid electric technology ng mga bagong kagamitan na ito, inaasahan na hanggang 50% ang fuel ng consumption at carbon emissions sa loob ng daungan ang mababawasan, habang pinapabilis ang turnaround time ng mga cargo trucks na naghahatid ng supply sa buong bansa. At sa pandaigdigan larangan naman ng automotive logistics, inihayag ng retail at technology giant na Amazon ang special na pagpapalawak ng kanilang commercial drone deliveries operations sa San Joaquin County, California. Gagamitin ng kumpanya ang kanilang susunod na generasyon ng fully autonomous delivery drones upang maghatid ng maliliit na parcels sa at gamot sa loob lamang ng 30 minuto o mas mabilis pa sa kanilang bagong logistics hub. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng mabilis na pagbabago sa global last mile delivery, kung saan ang mga kuryenteng sasakyan at aerial drones ay unti-unti nang pumapalit sa mga tradisyonal na delivery vans upang mabawasan ang congestion at emission sa kalsada. At isang balita po naman sa sektor naman ng ekonomiya. Isang dambuhalang milestone ang naganap ngayong araw sa Bonifacio Global City sa Taguig, kung saan opisyal na pinangunahan ng Pangulo ng Pilipinas ang Luzon Economic Corridor or LEC Investment Forum ngayong araw na ito. Ang nasabing makasaysayang forum ngayong araw na ito ay magkakasamang pinalalakas ng pamahalaan ng Pilipinas, Estados Unidos at ng Japan, na dinaluhan ng higit na 600 international investors, industry leaders at senior government officials. Sa kanyang talumpati ngayong araw, nananawagan ang Pangulo sa mga pandaigdigang namumuhunan sa nagawing formal at finance operational projects ang Luzon Economic Corridor. Ang economic belt na ito ay nagdurugtong sa 4 na pangunahing hub sa Luzon, ang Subic Bay, Clark, Metro Manila at Batangas. Binigyan din sa forum ngayong araw na ito na ang Estados Unidos at Japan ay all-in sa pagsuporta sa Pilipinas, particular sa paglalagak ng capital sa semiconductor, design, research, artificial intelligence at green energy infrastructure. At mga kapatid, yan po muna ang aking mga balita sa araw na ito. Back to you po, General.
1: Maraming salamat, kay Jarvis, Captain Jarvis, at si Ma'am Divine. Kumusta dyan sa lugar mo ngayon, Ma'am? Yan ay activity ng DOST?
5: Opo.
1: Ma'am, pakilapit ulit, Ma'am, yung microphone na kalibutan.
5: Yes, General. Isa po itong malaking activity dahil ito po ang ika-75th National Convention po ng Philippine Association for the Advancements of Science, Technology, and Innovation, kung saan po ang inyong lingkod, ay lifetime member. Kaya po ito napakalapit.
1: Congratulations naman, ma'am. Ano mga nangyari ngayon dyan, ma'am? Ano mga
5: event? Nagkaroon po ng presentation yung pong mga awardees na kinilala po, mga natatangi po silang mga siyentipiko kung saan po nagkaroon sila ng pagkilala sa kanilang mga research, gaya po ni Dr. Janos P. Ong, isa pong gastroenterologist, transplant hepatologist, researcher, at hepatitis advocate sa University of the Philippines, Manila, kung saan po ang kanyang trabaho ay nakafocus po sa pagpapaunlad ng Pilipinas sa pagtugon sa mga liver disease. At ito po yung makakatulong sa mga tao na agad na ma-diagnose at matanggap ang kaukulang paggamot, pag-aalaga habang pinapalakas po ang impormasyon na kailangan para po mapa-improve po o mapa-unlad ang services, research, and policies tungkol po sa linya na ito. Bali po, sampung po silang lahat ng mga kinilalang scientists dito. Meron din po dito tungkol sa Michael R. I. Purvis Awardee for Sustainability Research, kung saan po ang awardee ay si Dr. Beatrice A. Belmonte na nagtapos po ng Degree of Doctor of Philosophy na Chemical Engineering sa De La Salle University. Siya po ay awardee ng DOST sa ilalim po ng Engineering Research and Development for Technology. Maraming po ito, General, at sa mga susunod po natin pagkasayin po ay aking bibigyan, dahil nga lang po sa kakapusan ng ulat, ang oras po ay ikakat ko muna itong aking report at nang hindi naman.
1: Hello. Yes, ma'am. Opo. So with that, mga kaibigan, dyan na po nagtatapos ang ating palatuntunan. Thank you so much kay Ma'am Divine, kay Captain Jarvis, and oy, tama, may parting statement nga pala kayo, ano? Yung nakalimutan natin na Jarvis, go!
2: At sa ngalan ng ating mga kasamahan sa Philippine Media Network Service Cooperative at sa buong National Aviation Academy of the Philippines, ako po si Captain Jarvis Ong na palagi nagsasabing clear skies, smooth flights, and Godspeed, Pilipinas!
1: Okay, Florence!
0: At salamat po sa pakikinig sa aming programang APA Pilipinas, at binabati ko po ang aming mga opisyal sa NAAP, ang aming mga kapwa guro, mga empleyado, at ang mga estudyante ng NAAP. Salamat sa paglipad sa himpapawid ng impormasyon ngayong araw. Ito ang boses ninyo sa aviation at edukasyon. Sa edukasyon, yes, na kasalalay. Yes, Doctor, po, General.
1: Thank you, Doctora Divine. Okay na, si ma'am. With that, mga kaibigan, ako ay nagpapaalam na. Ito po si retired Brigadier General Jerry Zamudio. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Thank you so much kay Kakiko Barako ng 99.9 GVFM, kay Error Clark Sikoho ng 792 kHz DWGV AM Pampanga, at sa may-ari po kay Manny Galang. Ito po si retired Brigadier General Jerry Zamudio. Bukas ulit sa ating programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.
3: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

Hello World! Mga ka-vibes, kayo ay nakadudok na sa inyong pinakaboboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, it's 6:11 in the evening. Magandang gabi po mga ka-vibes, and yes, mga kasama niyo po ako up until 9 o'clock in the evening. Kaya naman wala maglilipat ng inyong mga channel. Kung nasaan man kayo, nasaan man ang inyong mga radyo, dyan nyo na yan, hayaan nyo na yan, ka-vibes. Dahil makakasama nyo po ako up until 9 o'clock in the evening sa kwentuhan at walang humpay na good vibes tugtugan. Ngayong araw po, September 10, 2026, mga ka-vibes. And this day po, sineselebrate po natin ang National Suicide Prevention Month or Suicide Prevention Day, mga ka-vibes. Yes, para mabigyan po natin ang daan ng atin pong mga buhay. Wow. Diba? Kasi mga ka-vibes, no, maraming mga tao po ang maraming kinaharap na problema sa atin pong lipunan sa kanilang mga buhay sa panahon natin ngayon. Idagdag pa ang problema po dito sa Pilipinas, dito sa ating ekonomiya, sa politics. Sobrang daming problema mga ka-vibes. Alam nyo mga ka-vibes, one habit na kailangan nyo tanggalin ay ang pag-i-scroll sa social media. Especially kapag ikaw ay kagigising nyo pa lang sa umaga, nagiging habituary. Habituary? Or nagiging habit nyo na po mga ka-vibes ang patuloy na pag-i-scroll sa social media. Well, tanggalin nyo na pong habit yan mga ka-vibes. Especially, nakaka-overstimulate yan ang ating mga minds. Imagine mo, once you crawl into social media, sa feed mo, sa Instagram feed, or newsfeed man yan, or kahit sa TikTok mga ka-vibes, halimbawa, unang video or post na makikita nyo is about good news, tapos sunod, bad news uli, tapos sunod, good news naman. Diba, sabarang nakaka-overstimulate yan sa atin mga ka-vibes. Parang wala na tayong sariling emosyon. Parang dinadaanan natin sa social media kung ano mapapanood natin at makikita natin sa social media, yun na lamang ang magiging mood natin for the whole day. At nakakapagod yun, mga ka-vibes. Sobrang overstimulating. Kaya naman, if you have the luxury na wag munang tingnan ang ating mga telepono, ang ating mga cellphones, ang ating mga talapindutan, first thing in the morning, please do so, mga ka-vibes, kasi it would help our mental health all throughout the day. And syempre mga ka-vibes, no, one of the main reasons din na nakikita natin para i-celebrate natin itong National Suicide Prevention Month ay siguro overthinking. Nakikita ko kasi mga ka-vibes yung overthinking na parang nanonormalize na ng ating pong society na ito ay isang personalidad. Which is, no mga ka-vibes, overthinking is not a personality. Mga ka-vibes, ang overthinking po, isang habit po yan. Isang behavior po yan. At wag po natin yang gawing isang personalidad na magde-define ng atin pong katauhan. Diba? Imagine nyo yung mga people na sinasabing, ay, okay lang yan kasi overthinker naman ako. Ay, okay lang na masyado ako maraming iniisip kasi overthinker naman ako. Kung isa ka sa mga taong ganon, mga ka-vibes, you are wrong. Wow, you are wrong. Diba? Hindi po yon normal. Inormalize natin, mga ka-vibes, ang pagiging isang optimistic. Diba? Instead na mag-lean tayo sa mga problema natin, alam naman natin minsan, mga ka-vibes, no? Kaya tayo nagiging overthinker, is alam naman natin minsan kung ano nga ba ang magiging solusyon sa ating mga problema. Alam natin na may solusyon ang problema natin. Pero the thing is, and the problem is, we always dwell on sa mga problema natin na nakakalimutan na natin kung ano nga ba ang dapat nating gawin. So instead na isipin lang natin, we put into action na, ka-vibes. This time, you have to put the action. You have to put the work para matigil na ang mga problema or yung specific na problem na dumating sa buhay mo. Diba? I-stop na natin overthinking, mga ka-vibes. Ang dami talagang problema, especially here sa atin pong bansa. Kaya naman, kung may tutulong po tayo sa ating mga sarili, gawin po natin ito, mga ka-vibes.
These are small things lang na pwede natin gawin, mga ka-vibes, para specially may iwasan natin itong National or World Suicide Prevention Month nga, no? At saka, mga ka-vibes, no, bigyan po natin ng daan ang ating mga sarili na i-enjoy ang buhay-buhay. I-enjoy natin ang life, mga ka-vibes. Sobrang ikli lang po ng buhay if we always dwell on our problems. Paano na ang ating mga kasiyahan? Well, luckily for you, mga ka-vibes, DJ Robbie is here at ako na po ang magbibigay ng inyong walang humpay na masayang tugtugan all night long, everyday yan, ang Mondays to Fridays. Kaya naman, mga ka-vibes, kung kayo ay merong sariling song request, ang inyong mga pabati ay maaari nyo po yung isend sa ating pong hotline number at 0926-079-8708. O kaya naman, bisitahin nyo po ang ating official Facebook page. Ito po ay GV99.9 FM. Or mga ka-vibes, bisitahin nyo po ang ating online live streaming. Ang ating pong online live streaming is GV999.live. Bisitahin nyo po yan at makasama po ang inyong mga pinakapaboritong DJs 24/7. Yes, walang humpay na tugtugan at kwentuhan. Through our online live streaming, mga ka-vibes, makikita nyo po ang link niyan sa ating Facebook page, which is GV99.9 FM. O kaya naman sa inyong mga search history, sa inyong mga search application, inyong mga search engine. I-search niyo po ang GV999.live. Maaari din po kayong mag-iwan ng mensahe dyan. Tawagan ang inyong mga pinakapaboritong DJs. At sumama sa aming kwentuhan. Kaya naman, mga ka-vibes, hihintayin ko po ang inyong mga mensahe at ang inyong mga song request. Pero bago yun, ako muna ang magpe-play ng aking favorite song. This is one of my favorite songs of all time. You know it, mga ka-vibes. This is Kill Bill by SZA. Muli, my name is DJ Robbie. Only here at GV99.9. Your Good Vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

And hello world! Mga ka-vibes, kayo ay nakatutok pa rin sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas. It's 6:34 in the evening. Magandang gabi po mga ka-vibes. And especially to all of our mga ka-vibes sa papauwi na galing eskwelahan and work. Eskwelahan and work. Magandang gabi po sa inyo mga ka-vibes. And ingat po kayo sa biyahe. And speaking po sa ingat sa biyahe mga ka-vibes, pinag-iingat ko po sa biyahe.

yung iPhone Fold. Kinemalu. Oo, yun. So I just wanted to ask, mga ka-vibes, are you planning to buy the newest iPhone kapag ito ay na-release dito sa Pilipinas? Well, kung si DJ Robbie po ang inyong tatanong ngayon, hindi po. Kasi unang-una wala akong pera. Ang mahal kasi, imagine niyo 150,000 plus yata yung iPhone Pro Max. So, hindi na po natin gagamitin ang ating mga savings para dyan. Hindi na natin aaksayahan. Hanggat gumagana ba ang ating telepono, hindi ito mapapalta. No? Diba? Very practical si DJ Robbie. Pero kayo naman, mga ka-vibes, ito ha, piece of advice mula kay DJ Robbie. If you are planning to buy iPhone 18 Pro Max kapag ito ay na-release dito sa Pilipinas, just make sure na hindi nyo po iyan gagamitin for cloud. Diba? Be responsible po sa paggamit ng ating mga pera na ating pinag-ipunan at ating pinaghirapan. Guys, it's already 2026, mga ka-vibes. Talaga ba? Magka-cloud chase pa rin tayo this 2026. Sana nagbagong buhay na po tayo. Ladies and gentlemen, especially we're moving forward na sa 2027 dahil nga, bare months na ngayon, mga ka-vibes, no? Siguro naman you're old enough. Enough with letter P. You're old enough and you are matured enough para malaman, mga ka-vibes, kung ano nga ba ang iyong financial ceiling. Ay, hanggang dito lang talaga ang kaya ng budget ko. So, pero mga ka-vibes, hindi ko naman kayo pinagbabawalan na bilhin yung pinakabago at pinakalatest na iPhone. First and foremost, kung afford nyo. If may pera talaga kayo, mga ka-vibes, go for it. Sino ba si DJ Robbie na isang duka, na isang hampas lupa para kayo ay pagbawalan? Pero kung gagamitin nyo po ang mga loaning companies, financial corporations, para bilhin niyan just for cloud chase, okay, take note, just for cloud chase, para lang makapagyabang sa social media, para lang makapagyabang sa ibang tao, at para lang may ipagyabang sa kung sino man. Diba? Kung sino man, kung yun ang sole purpose ng pagbili nyo ng iPhone 18 Pro Max or iPhone 18 Series, ay huwag na po ninyo iyong gagawin. Ikaw ba, DJ Robbie, ano ba ang FOMO? Well, mga ka-vibes, I'm using iPhone nga naman, mga ka-vibes. So, I'm using iPhone 17. Pero, I don't have any plans nga na mag-upgrade pa because unang-una, working pa lang yung phone ko at hindi naman kinakailangan ng job ko ng super updated na gadgets just na makapag-operate ako as an employee. Pero kung yun naman ang inyong reason, mga ka-vibes, you wanted to upgrade your gadgets dahil kinakailangan na nga sa operations mo, ng line of job mo, di ba? Kung kinakailangan na sa iyong trabaho, go for it! Sino ba si DJ Robbie para magbawal sa inyo? Pero once again, if it is for cloud chase, pagmamayabang, at para lang ma-feed ang ating mga ego, ka-vibes, hindi nyo po iyan kailangan. Anyways, mga ka-vibes, kung meron po kayong mga sarili nyong mga gustong sabihin, mga pangaral sa buhay, ang inyong mga advices, ang inyong mga words of wisdom, o kaya naman song requests, at mga pabati, ay maaari nyo po yung isend sa ano pong hotline number. Ito po ay 0926-079-8708, o kaya naman sa ating official Facebook page. Ito po ay GV99.9 FM. Mamaya po sa aking pagbabalik, mga ka-vibes, ipagpapatuloy po natin ang ating kwentuhan. Pero bago yun, let's go back and playing some music para sa inyong lahat. Ito po ang Soap Dish with H. Soap Dish sa awiting Tensionado. Muli, ako po si DJ Robbie, only here at GV99.9. Your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

Mga ka-vibes, a happy Thursday evening po to each and every one of us, mga ka-vibes. I hope you're doing well sa buhay nyo. Oo, I know life is hard, but you are harder. Pwede ba yun? Pero hayaan nyo na lang, mga ka-vibes. Huwag nyo yung ano yun ha, huwag nyo yung i-clip yun. Nagot ako sa management. Anyways, ladies and gentlemen, ngayong araw po is a Thursday. Konting panahon na lamang, mga ka-vibes, at makakapagpahinga na po tayo. I know medyo marami pa rin energy si DJ Robby, pero wala tayong choice. Kailangan natin magtrabaho at magbalat ng buto. So, sana ikaw din, marami ka pa rin energy for tomorrow. There tomorrow, Friday, for sure, tambak ang inyong mga gawain. Kasi nga, weekends is a fast approaching. So, susulit na management para wala ka masyadong tambak at wala ka masyadong maiiwan na trabaho pagdating po ng weekends. Kaya naman ang inyong mga reports, ang inyong mga assignments, ang inyong pong mga projects sa pusin na yan ngayong gabi. Kung ayaw niyong tapusin kayo ni DJ Robby. Tinapos na. Anyways, mga ka-vibes, bigyan po natin ang daan itong mensahe ni 8848. Sabi niya, DJ Robby, kala ko dumidindol. Nagkakamot pala ang baboy sa silong ng kubo. Hoy, ang laki naman ng baboy na yan. Talaga namang naramdaman mo ba ang magnitude 10 sa dulot ng pagkakamot ng baboy? Yung baboy bang yan ay hayop o tao? Diba? Kasi may baboy na ang tawag sa iyo, baboy, pero hindi ka naman baboy, hindi ka naman hayop. Isang ang tao. Okay, alam niyo mga kabayo, sigilan niyo na yung pag-fat shaming ha. Ang dami ko nakikitang fat shaming sa social media. Alam niyo mga kabayos, may pambili lang sila ng pagkain. Kaya medyo nasa heavier side sila. Diba? Exactly, to be exact mga ka-vibes. Kaya naman kung kayo ay nagpa-fat shame pa din, kung kayo ay nagpa-body shame pa din, up until now na 2026 na, ay mahiya naman kayo. Oo, tingnan nyo muna ang sarili nyo sa salamin. Manalamin muna kayo mga ka-vibes kung kayo ay perfecto bago nyo husgahan ang ibang tao. I know a lot of people na ganun mga ka-vibes, pero dahil nasasabihan sila ni DJ Robby, nagbabago na sila. Including my mom. Shout out yung nanay. Hello mom, if you're currently listening, magbagong buhay ka na. Oo. Okay, pero I'm so proud of my mom kasi nga nagbabagong buhay na siya. Laro. Kasi alam niyo mga kapas, di ba yung mga mother natin, minsan naman talaga, matabil yung dila nila. Talaga namang walang preno, no? Parang si DJ Robby. Pero, oo, sa continuously reminding my mom, ay talaga namang pinipigilan na niya at sinasarili na lang niya ang kanyang mga opinion. Lagi kong sinasabi sa nanay ko, kung wala kang sasabihing maganda, wag mo na lang sabihin. So, nabaliktad na po ang mundo. Ako na po ang tatay ng nanay ko. Ang gulo ng family tree namin, no? Hayaan nyo na nga lang. Anyways, ladies and gentlemen, kung meron po kayong gustong sabihin kay DJ Robby kagaya po ng ginawa ni 8848, o kaya naman ang inyong mga song request, mga ka-vibes, sumama kayo sa dugtugan at kwentuhan na meron tayo for tonight, ay please let me know at mag-message kayo. Sa ano pong hotline number, 0926-079-8708. And mga ka-vibes, maaari din po kayong mag-message kung wala kayong load pero may internet connection kayo kasi nakaka-LL, nakakaluwag-luwag kayo sa buhay. Mag-message po kayo sa atin pong Facebook page. It's GV99.9 FM. At mababasa ko po ang inyong mga messages. Okay? Okay! Anyways, mga ka-vibes, let's go back and playing some also good vibes music para sa inyong lahat. At ang ating sunod na awitin, This is Prisoner by Miley Cyrus featuring Dua Lipa. Muli, ako po si DJ Robby, only here at GV99.9. Prisoner, prisoner, your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Naku, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
3: Pare Gardain!
4: Ay, parang Efren, andiyan ka pala.
3: Payag ka, ikay magaling kumanta.
4: Alay, oo naman, parang Efren. Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko.
3: Pero, bulol ka.
5: Ayaw ko na.
6: Hala, joke pala yun.
7: Hello? Sa GV99 po ba ito?
8: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
4: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
6: Bongga!
9: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
6: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangigising.
4: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
9: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
4: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito la sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
0: You are listening to DJ Robbie.
10: Hello Philippines and hello world. Mga ka-vibes, kayo ay nakatutok pa rin sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, it's 7:33 in the evening. Magandang gabi po mga ka-vibes. And I hope you're doing well sa inyong mga buhay. And I hope nakakain na kayo. At kung hindi pa kumain na kayo, dahil baka maubusan kayo ng ulam. Pero kung kayo naman mga ka-vibes ay nagluluto pa ng inyong... Excuse me po. Nagluluto pa ng inyong mga hapunan. Ay, lagyan po natin at samahan po natin yan ng pagmamahal. Para naman maramdaman ang ating mga paglulutuan, ang ating mga minamahal sa buhay, kung gaano natin sila kamahal. Ang plastic. Pero alam niyo mga ka-vibes, totoo naman din yon. Dahil si DJ Robbie, isang napakagaling na kusinero. Parang hindi naman. Parang M&M na lang talaga dito. Pero alam niyo mga ka-vibes, isa sa pinaka-paborito kong gawaing bahay talaga, ang pagluluto. Kasi magaling talaga ako magluto eh. Hindi, kasi alam niyo mga ka-vibes, growing up, walang wala naman talaga kami. So, ang nag-aalaga talaga ng aking mga maliliit na kapatid, being the eldest amongst my siblings, ay ako po talaga yung nagluluto, naglilinis ng bahay, noong ako po ay bata pa, or noong kami po ay bata pa. And now, nung si DJ Robby po ay dumating po ng high school, diba sa curriculum po kasi namin, I don't know sa curriculum nyo kung anumang generation kayo na nakikinig sa atin right now, sa curriculum po namin kasi meron kaming tech book or technological livelihood, education, something like that, TLE sa public school, tech box sa private school. And ang kinuha ko pong ano, ang kinuha ko pong, what do you call this, major, ay major in cookery. So nadagdagan pa ang mga gustong maluto or ang mga naluluto ni DJ Robby. So mas lalong gumaling ang aking skill sa pirang maging isang kusinero. Oh, di ba? So kung gusto niyo pong paglutuan kayo ni DJ Robby, i-hire nyo po ako. Rocket pala, oo. Anyways, mga ka-vibes, kayo naman, anong inyong mga pinaka-paboritong gawaing bahay? Please let me know, mga ka-vibes, at isend yan sa ating pong hotline number. Ito mo is 0926-079-8708. O kaya naman, bisitahin nyo po

99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. Wow.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: GV99.9. Your good vibes. GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
5: Hello Philippines and hello world. Mga ka-vibes, nandito pa rin po kayo sa aming programang Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa Bongo Blue ng Pilipinas. It's 8:23 in the evening and this time of the day, mga ka-vibes, or this time of the night, is time na po para basahin ang inyong mga kwento ng buhay sa ating Barkada Confessions. And for tonight's Barkada Confession ay ang GV sender natin ay si 5864. Tapos mga ka-vibes, pinamagatan niya ang kanyang mensahe bilang NBSB and never been courted. Wow! Anyways mga ka-vibes, kung interesado ka sa kanyang kwento ng buhay, okay, sabay-sabay natin yung babasahin dito sa ating programa. Kaya naman, let's go for it. Ewan ko kung talaga bang unattractive ako. Pero since high school, wala ni isang nagkagusto sa akin. To the point na gusto akong ligawan. May mga nagpahayag pero di naman napapunta sa seryosohan. Now at work, may GF pa yung nagkaka-interes sa akin. Taray, ang ganda mo. Mostly, it's a one-sided DJ. Ako lang ang nagkakagusto. Oh, ang sakit. Okay, going back. I am 5'4". Normal ang weight and I am very confident to say na hindi naman ako pangit. Well, hindi ka sure. Oy. Okay, going back. Ang dali magka-jowa para sa iba. Tapos ako, until now, I'm still wondering if tatanda na ba talaga akong dalaga. Like, wala ba talagang nakatadhana sa akin dyan? Alright, alright. So, sa BPO kasi ako nagwo-work, DJ Robby. Huy, madaming kabitan dyan. Ba't ayaw mo maging kabit na lang? Diba? Pwede naman yun. Kung wala nakakagusto sa'yo, ikaw na lang humarot sa may mga asawa at may mga jowa. Charis! Uy. Sabi dito, I used to be on-site pero now work from home na ako. Lumalabas-labas naman ako. Though I don't socialize with new people, panay old friends minimit ko. I don't have any hobbies bukod sa panonood lang ng Netflix. During lockdown, may mga nag-chat-chat pero ngayon, zero messages na. As in, walang-wala. Tahimik, like nobody in the world is taking an interest in me. And you know what sucks? I can't do first move. Taray, English yun, te. I try dating apps. Wala namang seryoso. Lahat gusto, good time lang. Ayaw mo nun? Hi, sumatanda na ako, DJ. Okay sana kung teenager pa ako. Madaming time, pero now, feel ko lahat ng mga nasa 30s kasal na o may anak na. I love being single naman ha, don't get me wrong. Masaya yung walang problema at hawak mo ang buong oras mo. Walang nagbabawal sa'yo, walang nanloloko and all. But sometimes I wish I could experience to fall in love and be loved. I wish someday maranasan ko rin yung may magkakagusto talaga sa akin. Mga ka-vibes, yan po ang istorya ng aning ka-vibes na si 5863. For your mga advices ha, kung ano man ang gusto nyong sabihin kay 5863, kung kayo ba ay parehas ng nararanasan ni 5863, ay bigyan nyo siya ng advices. Advibes, di ba? Parang bago nun. Advibes, kung paano niya malalampasan ang kanyang nararanasan na problema. Anyways, mga ka-vibes, 5864 and to all of our ka-vibes na nasa parehas na kalagayan, ang ating sunod na awitin, mga ka-vibes, ay para sa inyo. Lahat tayo ay maganda. This is What Makes You Beautiful by One Direction. Only here at GV99.9. Your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: visit them at Malabanan Building, P. Burgos Street, Barangay 11, Batangas City. Call or text at 0908-132-6488. Basta Blessing Pharma, kalidad at abot kaya!
1: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
2: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
1: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
3: Oo, ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
5: DJ, pasang request naman po.
6: Hello po, pwede pong mag-request?
5: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
1: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
7: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Hello, Philippines, and hello, world. Mga ka-vibes, you're still listening sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas. It's 8:43 in the evening. And yes, mga ka-vibes, this would be the last push sa ating pong programang Mercado Vibes with DJ Robbie. Kaya naman, stay tuned pa rin. Oo. Dahil sa tulong ko ng ating online live streaming up until 24-7. Up until 24-7? 24-7 po ang ating pong walang humpay na tugtugan. Kaya even though magpaalam na si DJ Robbie, tuloy-tuloy pa rin po ang pagtutugtog natin or ang pagpe-play ng inyong mga pinakapaboritong songs sa ating pong online live streaming, which is gv99.live. Kaya naman, if you fancy that, mga ka-vibes, pwede nyo po yung putad. Anyways, mga ka-vibes, gusto ko na lang po magpaalam sa inyo ha. Thank you so much po sa lahat ng ating mga ka-vibes na tumutong kanina pang alas 8 up until now 9 o'clock in the evening. And maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsabaybay at patuloy na pagsuporta sa ating programa at sa ating pong estasyon. Bukas malay mga ka-vibes sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. This is still Mercado Vibes with me, DJ Robbie. Kaya naman mga ka-vibes, for my bye-bye song, ito po ang awiting Ang Huling El Bimbo by Eraserheads. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here at GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GB 999.

You love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwala ang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gv999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: Dance.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Diretso ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station at GV 97.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
6: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
7: Dito sa GV99.9, your good vibes.
8: Masaya dito!

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V. 3.

0: Aba, akalain mo, tumitrenta na? In fairness, hindi halata.
1: Ay pagkakatindi.
2: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
3: This is DJ Frankie.
4: This is DJ Chico Marraco.
5: Ako po si DJ Robbie.
2: 30 taon ng masayang kwentuhan.
3: Always reminding you that every gising is a blessing.
2: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
3: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
4: GV99.9.
3: This is GV99.9.
2: GV99.9. 30 na!

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby! Robby!
5: DJ Robby! Mga Kavibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: Ka Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
3: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
4: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9. Let's move!

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
1: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya, maya-maya si DJ Joy Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang
0: GV Balita Express.
1: Oras natin ngayon, 2 minutes past the hour of 7 in the morning, Philippine Standard Time. At dako na tayo sa ating headlines, balita. Batangas, asahan ang maulap na panahon, kalat-kalat na ulan at pagkidlat. Mula sa DOJ, Pangulo lang ang may immunity. VP, walang exemption sa kaso. At Sandigan Bayan, posibleng maglabas ng unang desisyon sa flood control cases ngayong taon. Isang golden retriever kabilang sa nawawala sa matapos masunog ang ferry sa Palawan. At Batangas City, Alay Lakad 2026 kasalukuyang ginaganap ngayong umaga. Umpisa natin ang balitaan sa lagay ng panahon. Batangas, asahan ang maulap na panahon at kalat-kalat na ulan at pagkidlat. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: DJ Frankie, maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog ang asahan sa lalawigan ng Batangas ngayong araw. Ayon yan sa PAGASA. Bunga ito ng umiiral na southwest monsoon o habagat na nakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon, kabilang ang Calabarzon region. Inaasahan ang temperatura nasa 25 hanggang 32 degrees Celsius, habang mahina hanggang katamtaman naman ang hangin mula sa Timog Kanluran. Bahagya hanggang katamtaman din ang alon sa karagatan ng Batangas, kaya pinapayuhan ang mga naglalayag at mangingisda na manatiling alerto, lalo na kapag lumakas ang ulan o thunderstorms. Nagbabala rin po ang PAGASA sa posibleng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na makararanas ng katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: At mula naman sa igiriit ng Department of Justice, Pangulo lang ang may immunity from suit. VP, walang exemption sa kaso. Para sa detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
1: Igiriit ng Department of Justice na tanging ang Pangulo lang ng bansa ang may tinatawag na immunity from suit o protection laban sa pagsisampa ng kaso habang nasa pwesto. Ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida, hindi saklaw ng naturang immunity ang Vice Presidente, kaya maaari itong harapin ang mga legal na kaso. Samantala, sinabi ng kalihim na nakabindin sa Korte Suprema ang petition ni Vice President Sara Duterte na may kaugnayan sa immunity ng isang impeachable officer. Gayunman, nananatili ang posisyon ng DOJ na walang immunity from suit ang Vice Presidente. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GV 99.9, your good vibes. Samantala, Romualdez mananatili muna sa ospital hanggat walang utos ang Sandigang Bayan. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: Mananatili muna sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan si later Representative Martin Romualdez habang hinihintay ang magiging desisyon ng Sandigang Bayan sa kanyang mosyon na manatili sa ospital dahil sa iniindang karamdaman. Ayon kay Sandigang Bayan 3rd Division Clerk of Court Attorney Dennis Pulma, hindi pa maaaring ilipat si Romualdez sa Quezon City Jail hanggat walang bagong kautusan ang korte. Nahaharap si Romualdez sa 7.4 billion pesos plunder case kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control projects, kabilang ang aligasyong pagtanggap ng kickback mula 2022 hanggang 2025. Samantala, inatasan na ng Sandigang Bayan ng PNP na ipasa sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang pagbibigay ng seguridad kay Romualdez. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. More good vibes.
1: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita ngayong umaga, Sandigang Bayan na posibleng maglabas ng unang desisyon sa flood control cases ngayong taon. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
1: Posibleng magkaroon ngayong taon ng unang desisyon sa kasong mga may kaugnayan sa flood control scandal sa dinidinig ng Sandigang Bayan. Ayon kay Sandigang Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Ekong, mabilis ang naging usad ng unang kasong isinampa ng Office of the Ombudsman noong November 18, 2025. Nasa defense stage na ito, wala pang isang taon mula nang maisampa. Sinabi ni Ekong na kung masusunod ang mga itinakdang panahon sa ilalim ng Speedy Trial Act at ang mga panuntunan ng Korte Suprema, ay maaari nang magkaroon ng hatol bago matapos ang 2026, conviction man o acquittal. Kabilang sa mga personalidad na kasalukuyang nakagulong kaugnay ng flood control scandal, sina dating House Speaker Martin Romualdez at Senator Jinggoy Estrada. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GV 99.9, your good vibes. At dako naman tayo sa balitang Southern Luzon. Kalapan, maglulunsad ng unang 911 emergency hotline sa Mimaropa Region. Ang iba pang detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: DJ Frankie, magkakaroon na nga ng 911 emergency hotline ang Calapan City Oriental Mindoro na magiging unang lunsod sa Mimaropa Region na magpapatupad ng naturang serbisyo. Opisyal itong ilulunsad ngayong araw ng Biyernes, Setyembre 11, bilang isang unified emergency hotline para mapabilis at mapag-ugnay ang pagtugon sa iba't ibang insidente sa lunsod. Pangungunahan ng City Disaster Risk Reduction and Management Council, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at Public Safety Department ang response team. Ayon kay Mayor Paulino Salvador Liachon, layunin ng programa na makapagbigay ng mas mabilis na serbisyo sa oras ng emergency dahil mahalaga ang bawat segundo sa pagliligtas ng buhay. Ang Mimaropa ay binubuo ng mga lalawigan ng Oriental at Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: Samantala, isang golden retriever kabilang sa nawawala matapos masunog ang ferry sa Palawan. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
1: Isang golden retriever na si Ali ang kabilang sa hindi pa natatagpuan matapos masunog ang MV June Aster sa karagatan ng Coron, Palawan nitong Miyerkules ng gabi. Nananawagan ang may-ari nitong si Nix Ramos na isama si Ali sa search and rescue operations at umaasang ligtas itong marerescue kahit hindi na umano ito maibalik sa kanilang pamilya. Ayon kay Ramos, kasama si Ali sa barko ang isang lalaking nagngangalang Jeric, ngunit hindi niya ito makontak kaya wala silang natanggap na impormasyon tungkol sa kanilang kalagayan. Samantala, hindi bababa sa 5 katao ang kumpirmadong nasawi, habang nasa 87 pa ang hindi matagpuan matapos masunog ang ferry. Patuloy pa rin ang rescue and search operation para sa mga nawawalang pasahero. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GV 99.9, your good vibes. At 61 years old na ama, sinaksak ang lalaking anak sa Batangas City. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: Sinaksak ng isang 61 anyos na ama ang kanyang 35 anyos na anak sa dibdib matapos ang mahinitang pagtatalo sa barangay Kumintang Ibaba, Batangas City nitong Miyerkules. Ayon sa pulisya, dumating sa bahay ng kanyang ama ang kanyang anak dakong 1:30 ng hapon na umano'y lasing sa kaminura ang kanyang ama at binato ito ng kutsara. Sa tindi ng galit, kumuha umano ng kutsilyo ang ama at sinaksak ang anak sa dibdib. Pero sa halip na tumakas, isinugod pa niya ang biktima sa Batangas Medical Center para mabigyan agad ng lunas. Kalauna na may inaresto ng mga otoridad ang ama at dinala sa kustodiya ng pulisya. Patuloy namang iniimbestigahan ang buong pangyayari upang malinaw na matukoy ang mga detalye ng insidente. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: At mga ka-vibes, balik tayo sa sunog na naganap sa MV June Aster na ferry sa Coron, Palawan itong Miyerkules ng gabi. 5 patay, 87 pa ang nawawala sa sunog. At para sa detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
1: Ayon sa Philippine Coast Guard, sumiklab ang apoy habang nasa layong humigit kumulang 2.2 kilometers mula sa Pampang ang barko. Sa manifest, nasa 134 ang kabuuang bilang ng mga pasahero at crew. Sa pinakahuling datos ng Coast Guard, 42 na ang nailigtas at 38 na pasahero at 4 na crew, habang patuloy ang search and rescue operations para sa mga nawawala. Binigyan diin ng PCG na maaaring magbago ang bilang habang nagpapatuloy ang operasyon. Patuloy pa rin ang pag-upula sa sunog ng barko. Batay sa naman sa tracking data, nagmula sa Maynila ang MV June Aster bago ang insidente. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GV 99.9, your good vibes. At green sea turtle nasa deep matapos mahuli sa lambat sa Romblon. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: Isang green sea turtle o Chelonia midas ang nasa gip matapos maipit sa lambat na pangisda sa karagatan ng Barangay Buenavista sa Luok, Romblon itong Miyerkules, Setyembre 9. Napansin ito ng mangingisdang si Ivan Palacio Conanan Jr. na agad na nag-report sa mga otoridad. Matapos makumpirmang nasa maayos na kondisyon ng pawikan, maingat itong pinalaya ng mga tauhan ng Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council at Coastal Resources Management bago ibinalik sa dagat. Ayon sa DENR, kabilang sa endangered species ang green sea turtle at protektado ito sa ilalim ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Paalala naman ng mga otoridad na mahalagang i-report agad sa kinauukulan ang mga nasasangkot na wildlife upang maprotektahan at mapangalagaan ang mga ito. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: Makabayan Block, hiniling ang investigasyon sa mining operations sa Sibuyan Island. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
1: Naghain ang mambabatas mula sa Makabayan Block ng House Resolution No. 1437 para imbestigahan ng Kamara ang operasyon ng Altai Philippines Mining Company o APMC sa Sibuyan Island, Romblon. Kabilang sa naghain ng resolusyon, sinagkabataan Party List Representative Rene Luis Co, Gabriela Women's Party Representative Sarah Jane Elago at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Sa ilalim ng resolusyon, hinihiling ng House Committee na Natural Resources na magsagawa ng congressional inquiry kaugnay ng umano'y posibleng ilegal na pagmimina at kaukulan sa konsultasyon sa mga residente at epekto ng operasyon sa kalikasan. Hiniling din ng mga mambabatas sa DENR at Mines and Geosciences Bureau na ipahinto muna ang mga approval at aktibidad ng nickel mining project habang makuha ang free, prior and informed consent o FPIC mula sa mga apektadong komunidad. Kasama rin sa panawagan ang pag-alis ng mga nakatalagang pulis sa lugar at paggalang sa karapatan ng mga residente na mapayapang magprotesta. Matagal na ang tinutulan ng ilang residente at environmental groups ang operasyon ng APMC dahil sa pangambang maapektuhan ang mga kagubatan, ilog, watershed at kabuhayan ng mga magsasaka sa Sibuyan Island na kinikilala rin bilang Galapagos of Asia dahil sa mayamang biodiversity nito. para sa GV Balita Express. Ako po si DJ Frankie sa GV 99.9. Your good vibes. At walong arestado kabilang ang big-time drug pusher sa Bybust sa Bacoor. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: Walong katao kabilang ang isang hinihinalang big-time drug pusher ang arestado sa isinagawang malakihang bypass operation sa loob ng isang subdivision sa Barangay Habay 1, Bacoor City, Cavite. Ayon sa Bacoor City Police, target ng operasyon si alias John John na kabilang umano sa kanilang high-value individual drug personalities. Kasama rin itong nadakip ang pitong hinihinalang street-level drug pusher na sina alias Nogi, Marvin, Maria, Joyce, Badeth, Luis at Fidelity na pawang residente sa lugar. Dakong alas 11:50 ng gabi ng pasukin ng Drug Enforcement Team ng Bacoor Police katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang isang bahay sa Casimiro Townhomes. Naabutan naman roon ng mga suspect na nagsasagawa ng pot session at nakumpiska sa kanila ang 7 transparent sachet at 2 medium-sized plastic bag na naglalaman ng mahigit 52 gramo ng hinihilang shabu. Tinatayang nasa 353,600 pesos ang halaga ng nakumpiskang illegal na droga. Nahaharap na ngayon sa kukulang kaso ang 8 sospek. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: At ako tayo sa Batangas City, Alay Lakad 2026, kasalukuyang ginaganap ngayong umaga. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
1: Sinasagawa ngayong Biyernes, September 11, ang Batangas City Alay Lakad 2026 na pinangungunahan ng Batangas City Alay Lakad Foundation Incorporated. Nagsimula ang aktibidad kaninang alas 6 ng umaga mula SM City Batangas Annex Parking Area patungong Plaza Mabini. Pinapayuhan ng mga kalahok na magdala ng payong, raincoat o anumang panangga sa ulan, lalo na't posibleng makaranas ng pabago-bagong panahon, at pinapaalalahanan din silang magdala ng sariling tumbler dahil ipinagbabawal ang bottled water sa aktibidad. Hinihikayat ang lahat na magsuot ng komportabling damit at angkop na sapatos para sa paglalakad. Mahalaga rin ang sapat na hydration at pagsunod sa mga safety instruction ng traffic enforcers at event marshals. Ang Alay Lakad ay may temang nagkakaisang hakbang para sa gintong kinabukasan ng kabataan sa lungsod ng Batangas. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GV 99.9, your good vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga, hatid sa atin ng Lipamerics Medical Center. 7:19 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Ako po si DJ Frankie. At nakasama natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy at ugaliing nakatutok sa GV 99.9 para kayo ay maging GV informed, GV aware, and GV updated. Manatiling nakatutok sa the most influential good vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, your good vibes.
0: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.
3: Nakaradyo ka pa ba?
4: Iba pag kami.
5: Baka DJ Frankie yan.
6: Baka DJ Frankie yarn.
7: Baka DJ Frankie yan.
8: Baka DJ Frankie yan.
9: DJ Frankie.
10: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
11: You are currently listening to the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: GV 99.9. Your good vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. Yo!